0: one drink mix. One empty box carton of Marky Stevia Leaf Extract. Isang entry na! Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na! One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na! Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na! Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali! Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sumasahimpapawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasama si Kasanggang NGMAR Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
2: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Kumusta na po yung ating mga minamahal na mga suki? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Sana po kayo'y laging nasa mabuting kalagayan.
1: Good morning! Good morning!
0: Sana po lagi kayong malusog, mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Magandang umaga po, mga parents kong nakikinig sa anumang sulok ng ating lugar. Kumusta na po tayong lahat? Yung ating mga nanay na lagi nakasubaybay, kumusta po? Yung ating mga tatay, siyempre, hani, mga busy ang ating mga parents. Yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola na lagi nakasubaybay, magandang umaga po. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Ano man po ang pinagkakaabalahan natin sa mga oras na ito, tayo na po humigop ng masarap at mabisang Mark Cafe at Mark Choco. Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po? Kumusta na ang ating mga kasangga? Ha? Kumusta na? Dapat po ay maipo natin ang mga pinagbalatan sapagkat mayroon tayong JMR Todo Panalo magka-premyo raffle promo season 4. Yan.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Yan ay hatid sa inyo ng JMR Herbs. Mamimigay ng kwarta pala ang ating company, ha. So mahigit 1 million ang ipamimigay sa inyo, mga parents kong minamahal, mga suki, ha. Basta't lagi kayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan sapagkat maririnig po ninyo ang promo mechanics, ha, na ipiniplay sa radyong itong lagi nyong pinakikinggan. Kaya sa atin lahat, good morning mga kasangga.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga kasangga nating naikinig sa bahaging ito ng Calabarzon area. Itong Calabarzon po ay siyempre ang Cavite province. Itong lugar ng Laguna. Yan, kumusta po mga taga Laguna? Yung mga taga Batangas, mga taga Rizal. Good morning, malusog na umaga po. Mga taga Quezon province.
1: Good morning!
0: Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: And good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mimarupa. Itong lugar po ng Mindoro. Itong lugar ng Marinduque province. Mga taga Romblon, good morning! Tayo po ay maraming produkto dito sa ating lugar. At itong lugar naman, siyempre, ng Palawan. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? Marami ding tagapakinig ang ating programa Kasanggat Kalusugan dito naman sa bahagi ng Kabikulan. Siyempre, Bicol Region, ha? Kapag sinabing Bicol Region, narito ang lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, mga taga Masbate Province. Dito naman sa Samar Province, Leyte Province, kumpleto rin ang ating mga produkto. At ito po naman sa Kabisayaan at sa bahagi ito ng Kamindanawan. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat at good morning. Laging nakasubaybay ang ating kasanggang Noli Lugdat. Siyempre yung ating kasanggang laging nakasubaybay sa atin, mga taga Gumaca Quezon, kay Nanay Ofelia Tres Palacio Real. Yan, ang ating talaga namang masugid na tagapakinig at kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Good morning sa atin lahat, ha? Adelina Ganasi Humo, good morning sa bahagi naman ng Calawag, Quezon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan sa buong bansang Pilipinas. Good morning. At sa mga nagpapadala ng mensahe, maraming pong salamat, ha. Mga nanay kong naikinig, yung ating numero, ito pong 0933-214-5288. 0933-214-5288. Maraming salamat sa inyong mga pagbati, mga pagpapadala ng mensahe, may kaugnayan naman sa kausayan ng ating mga produkto, mga testimony. Maraming pong salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy lang natin ang pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay. Mag-ingat po tayo palagi, ha, sa ating patutunguhan. Huwag nating kalimutan ang taimtim na magdasal bago tayo umalis ng ating tahanan.
1: Correct!
0: Good morning sa ating lahat. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Yun pong ating produkto ay talagang mabisa at malaki po ang naitutulong sa ating kalusugan sa bawat pag-konsumo po natin ito. Ano? Lalo na po yung ating mga kasangga na gustong umiwas naman sa caffeine mataas, sa caffeine content. So ang maganda po mga parents kong minamahal, ang ating pong inuming kape sa umaga, yung kapeng may herbs, ano? Kapag may herbs ang isang uring kape, ibig sabihin, mababa yung kape na ginagamit natin. Sapagkat unang-una ay sa bawat 21 grams, mga parents kong minamahal, ay siyempre sasamahan pa natin ng herbs. So bababa na po yung kape niya, bababa na yung kanyang mga ibang ingredients. Kasi marami pong sangkap tayo mga kasangga, no? So, ang epekto niya sa ating katawan, syempre, maganda. Hindi tayo ninervyusin. Wala tayong palpitation, yung kakabog ang dibdib. At makakaiwas din tayo doon sa sabi nga ay hindi pagkakatulog, ano? Sa ating produkto, mga parents kang minamahal, ha? Kaya nga binibiro ko itong mga gwardiya, huwag kang magkakape pag jojoti ka, baka kayo makatulog agad, ha? So, kaya kayo kasing ma-relax ng ating mga ingredients, eh. Lalo na po dito sa ating mga produktong inuming kape, ano? So, malaking tulong po ito sa ating mga parents na gustong makapag-relax, ha? Pag kainom ng kape, mamaya aantokin na po kayo niyan. So, hindi pampagising mga parents ko. Kasi pag sinabing pampagising, abay talaga namang pinapahirapan ng inyong puso sapagkat naroon yung mataas na content ng kape. Hani. Dito sa atin, di uso yun mga parents kong minamahal. Kaya safe po tayo sa paghigop ng ating Marcafe sapagkat kayo po ay hindi tataas yung asido, ha? Eh, kalimitan kasi kapag nagkakape, umaasim ang sikmura, eh. Pero sa Marcafe, hindi po kayo aasim ang sikmura dito, ano? So, Marcafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping ang sarap ng natural na. Ito na may matagal na, eh, mga parents kong minamahal, ha? Kaya alam ko pong number 1 yung kapihin ang ating produktong Marcafe. Na sinunda naman ng isang produktong maayos din. Ito namang ating hinihiling ng ating mga parents na magkaroon tayo ng isang inuming applicable sa kanila, ha? Yung nababagay sa kanila, lalo yung mga talagang ayaw uminom ng kape, ang gusto nila yung inuming tsokolate. Ay nagkataong masarap yung tsokolate, eh, ha? Kaya maraming nagsasabi ang gusto nila yung Marchoco.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
0: So yung Marchoco po, yan po ay talagang tinagaan namin na talagang ibahagi sa iba't ibang lugar para po makatulong sapagkat po ay sinamahan ng 10 mabibisang ingredients, mga parents kong minamahal, ha. Kaya sinabing 9-in-1 plus 1 chocolate drink, ha. Chocolinam nam healthy naman sa ating katawan. Tapos, yung ating isa pa, ang 10-in-1 plus 1 naman, yung 11 mabibisang ingredients, piling-pili, ha, na mga sangkap. Siyempre, itong Marcafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Yan, ha. yun yung paboritong kapihin ng ating mga parents, ang ating Mark Cafe with brown rice extract. Samantala, mga kasangga, hindi nagpapahuli ang ating produktong Mark Juice, ang purong prutas, mga parents ko. Maganda po yung Mark Juice, hindi po ito ordinaryong juice lamang. Ito po ay may red fruit, mga kasangga. Pag sinabing red fruit, yun po yung buwamera. Kaya healthy ang ating Mark Juice. Kapag ito ang inyong sinubukan, ay talaga namang inyong magugustuhan. Available po yan sa mga tindahan. Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Tapos, ito na yung nagkaubusan po tayo. Pero ang alam ko po ay na-resolve na yung problema sa pagkaubos ng ating Mark Capsule. Ano? Si Mark Capsule ay isang food supplement, mga kasangga, na talaga namang nakatutulong sa ating pangatawan para may prevention tayo. Mark Capsule Herbal Food Supplement, napakamurang halaga sapagkat sa totoo lang, ito po ay halos regalo na lang sa ating mga parents. Sapagkat doon naman sa Mark Cafe ay okay na kami. Kaya lamang maraming parents ang naghahanap ng ating kapsula. So naglabas tayo ng capsule na nakakahalaga ang isang piraso ng 25 pesos. Kaya lamang mga parents kong minamahal, ang ginawa po natin, ibinigay po natin ng 12.50. Ay may nabibilhan pa ng 12, mga parents kong minamahal. Ano? May nabibili pang 12 pesos ang isa. Ibig sabihin kasi mga parents kong minamahal, ito po ay ini-off namin ng kalahati eh. Sapagkat ang kalahati ng 25 ay 12.50. Ano po ang purpose? Bakit yung 25 ay naging 12.50? Sapagkat napag-usapan sa management ng GMR Herbs Incorporated na ipamigay yung capsule dito sa mga suki ng Mark Cafe para lang mapabalik yung ating yung mga ginamit na mga na raw mat, yung mga shipments sa talagang nag-ano kami ha, tawag ito, may subsidy po yan, mga parents kang minamahal. Kumbaga, binabawi na lamang po yung gastos doon sa ating ibang produkto. Kumbaga, kaya naman po. At gawa ng wala pa naman pong galaw yung ating ingredients. So, kumbaga, ang naging usapan, sana po ang bibilhin ng ating mga parents para po mas makatipid sila nga. Ang dati ay yung isang kahon na naglalaman ng 100 piraso. Yun sana yung magiging promo. Kaso, hindi pa rin kaya ng ating mga parents na bumili ng isang kahon na nagkakahalaga ng 1,200 pesos. 100 capsule po yun. So, hindi pa rin po kaya. Kaya sabi nga ng management sa mga drugstore, sige, ibigay nyo kahit tingi-tingi, basta magkaroon lang sila. Kumbaga, ito'y halos regalo na lamang sa ating mga parents. Wala pong ganitong dami ng ingredients na ganun lang ang presyo, mga parents kong minamahal. Talaga namang ito'y 15 yung pinili na mga mahuhusay na sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Ano po? Kaya kung tutuusin, talagang ang kapsula kung tutuusin, mahal. Ano? Kapagkat kung maraming ingredients, lalo ng pamahal ng pamahal. So yung iba nga, ang ingredient, isa lamang eh. Pero ang mahal ng kanilang produkto, may 18, 25. Pero yung po'y totoo, mga parents kong minamahal. Ano? At kami naman ay siyempre kailangan namin na nabanggit namin na sige atin na lang irigalo sa ating mga parents kahit ganyan lang ang presyo niyan. Ang mahalaga yung materialis po ay nababayaran. So abunado pa rin pag minsan mga parents kong minamahal. Ano? Di bali po wala pa namang notice na tumaas si ano si Mark Capsule, pero darating po yan mga kasangga. Pero hindi naman ganun kalaki. Yan ay utay-utay lamang. Para lang sabi nga ay mabawi lamang yung ginastos sa pagtaas po ng mga raw materials. Ano? Kaya hindi po ordinaryong ating Mark Capsule. Talagang yan po yung mamahalin, tutusin. Kaya lamang, laging inisip namin, gusto namin o ng company, ng management na lahat na mga kumukonsumo ng ating produktong Mark Cafe ay makabili o maka-avail ng ganitong klaseng Mark Capsule, ha? Mark Capsule Herbal Food Supplement. Kaya nung minsan nagkaubusan, ano? Siguro binili tigigisang kahon. Ayun, nawalan kami. Naubusan ang company. Ayun. Pero alam ko po ay available na po uli yung ating Mark Capsule. Puntahan na po ninyo mga kasangga. At yan po'y talagang dinisign para sa inyo. Tapos, mga nanay ko na ikinig sa mga naghahanap ng pang-alternate na pampatamis, narito po yung Mark Stevia. Nasa tindahan po yan. Yung pong ating vitamin C, yung ating purong vitamin C, ang Mark C. Kailangan po yung tumarin yan. Itong Mark Up Capsule Food Supplement, syempre ang gandang natural herbal soap. Yan, ha? Yan po yung mga produkto natin na kailangan po pinag-aaralan, kailangan po tinatangkilik po natin sapagkat yan po'y mahusay. Ano? Hindi naman ang company naglalabas ng produktong mahina, ay puro mahuhusay po yan mga kasangga. Mapapatunayan lang yan kung sakalit kayo po ay bibili sapagkat yan na may available po sa mga tindahan. Ano? So maraming salamat po, yan po ang kabuuan ng ating mga produkto na dapat po nating konsumuhin. At yung pinagbalatan, pwede po nating isali sa ating J. Marto do Panalo Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
1: J. Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J. Mar, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
4: Ang masustansyang inuming tsokolate. Choco linamnam, healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
4: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
4: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
4: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
1: At Mark C, Vitamin C plus Zinc.
4: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
4: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
4: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural.
4: Herbal Soap para sa malinis na kutis.
1: Oh Well Scent Oil Liniment.
4: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
1: Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
0: Yan po mga kasangga ang kabuuan ng ating programang Kasangga't Kalusugan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, bumili na po kayo ng produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Ano po? At ipunin po natin yung mga pinagbalatan. At yan po'y isali po natin dito sa ating papromo. Ano? At yan po'y matagal niyong hiniling, ay dapat ay seryosohin po natin, mga parents ko, sapagkat malaki yung involved na talagang matatanggap yung pera dyan, mga kasangga. Ano? So yun po, mga parents kong minamahal, kasali po yung ating sabon, gandang natural ha. Dalawang kahon po ang bawat isang entry natin. Basta sa loob ang sulat, pwedeng sulatan sa loob. Basta bago po magsulat, alamin po ninyo kung ano isusulat ninyo dyan ha. Kailangan lagi kayong makinig sa ating programa at sa mga ipiniplay na papromo natin sa mga radyo. Ano po? So maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa

sa mga nagtataglay ng karamdaman. Dalangin po namin na mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe, si Kasanggang Arvin Enriquez, at syempre si Kasanggang James Banyaga para naman sa research. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin. Ang programang Kasanga at Kalusugan. I love you all.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Ato na! Para sa mga ilongga, kilong ko natin ng mga

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak?

0: Dito ka na sa St. Majella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Majella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Majella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, gan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti tulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Den Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa rusyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal 18-in-1 Choco Milk. Awa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health.

0: Pipo ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
1: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
1: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
1: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, paray, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan?
12: Ano? Kalutan Marketing, pare.
13: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may lat sira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
14: Ay, friend! I love it!
13: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
15: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
16: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
17: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino mo ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang nice white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023-2020.
9: Para sa mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Samar, maririnig ang pinakabago, kakatiwalaan pagdating sa balita, maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: หยิบ
1: Ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
2: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
1: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
2: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
1: Ano daw?
2: Kape at kwentuhan nga ni.
3: Oh. 88.1
4: Tricycle, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Good morning mga kabandera, oras natin alas 9.29 ng umaga. At ang oras na yan ay itudo sa atin ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarman, Northern Samar. Mga kabandera, available sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. And of course, bati na rin natin ang Pure Gold. Hello ka na, Mamzel. Good morning, and ang best cafe, and of course, ang Red Horse Beer, super ang shot ng tropa. Mga kabandera, kasama nyo ngayon ang nagingay ni DJ Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ on 88.1 Radyo Bandera Katarman, basta radyo, ibandera mo.
1: Bawi sana o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
0: Papa Prince, sign ka! Ba't walang tao dito? Ako lang mag-isa. Ano, ipinamana na ba sa akin? Naloka ako pagdating ko dito. Sabi ko, oh my gosh, where are the people? Yung gulat na gulat kayo, no, mag-isa na lang ako dito. O sige, ako na magmamanay. Marami yung, oh my gosh, hindi ko naman na-expect na ipapamanaw sa akin yung Radyo Bandera. Hindi naman kasi ako na-inform. Yung gulat na gulat kayo, no, walang katao-tao. Actually, ako lang ngayon dito mag-isa. Kaya, boys, boys and girls, rakrakan tayo sa umaga. Anong iniisip nyo? Alright, it's 30 minutes past the hour of 9 on the clock. Once again, good morning sa lahat ng mga nakantabay, sa lahat po ng mga nakikinig. Samahan niyo po kami ni Papa Prince. Hindi ko alam kung asan yung partner ko. Lagi na lang akong iniiwan. Huwag mong sabihin, nandiyan ka na naman sa palapag. Huwag di na ako naniniwala. Iba yung trip mo, partner, ha? Nakakalalaki ka. Parang pinangalibutan ako dun sa nakakalalaki. Straight yarn, Sexy Rocky. Ay, babae po ako. Huwag kang ano dyan. Ay, batino natin ng magandang morning. Hi, Kinikev. Shoutout sa inyo dyan, especially ang Ting Zone family. And to Kevin Herrero Tingzon of Barangay Dao San Jose, sa lahat ng kanyang mga katrabaho. Ayan, dyan sa HXR, batino natin ng magandang morning. Laging nakatutok ang HXR sa lahat po ng staff, sina G. Saronias, Iper. Lalong-lalo na kay Kebs. Gwapo talaga neto, promise. Sa mga naghahanap dyan, si Kebs po ay single. At ito sa HXR. Ay, nako. Hello sa mga single, especially kina Sir Rodel ng St. Magella. Finally, na-meet ko sila, sina Sir Rodel and Jan-Jan. Tama ba ng St. Magella Balay Paanakan? Actually, bago na pala yung location nila, dito sa barangay, ano? Yan, parang nga kasi akap. Saan yun, ano kayo? Jan-Jan ba kayo? Hello? Walang kataw-taw! Ba't niyo ako iniwan? Talagang, naku, sinasabi ko sa'yo, kabandera, huwag kang asa. Darating yung panahon, iiwan ka din. And bati na rin natin lahat ng establishment, lalong-lalo na po sa harap mismo ng KKB. Hello, shoutout to sa inyo. And thank you for choosing 88.1 Radyo Bandera Katarman. Yeah, walang ibang nag-iingay sa yung radyo, TikTok, Facebook, pink application, yellow application, kundi ang tinig ng nag-isang sexy is an artist DJ, Sexy Rocky. Maling kikinaga, taksik eh. Mungudyot sa kanya lang mukha. Ang aga-aga na ako, fresh na fresh kami dito. Basta lalamukin ako. Anong ibig sabihin nun? Good morning, kina Sir Agaton Mitra, Sir October 30, Carl's Palabok, shoutout to sa inyo. And of course, kay Ma'am Cecil Galiano Lesco ng Barkada sa Resort, Jocelyn Galit Nidero, Josephine Ortonero. Bati na rin natin yung mga taga Silvino Lobos, especially to Von's K-Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano. Huerto family, shoutout, and Tejero family. Ay nako, oo, magpapahuli ba si Ma'am Rosita Tejero? Shoutout to sa inyo. And kahapon man, ay alos lahat natin ng staff ng St. Magella birthing home ay na-meet ko kahapon. So maraming salamat sa pa-invite. Diba, nakaka-on man gaya. Asa na yun? Alright, once again, hi kay Ma'am Rosita Tejero. Good morning. Si Elena Paredes, Raquel Aleria, Lianyo, Lilia. Hi to Chona Centino, Sonia Dones, Melinda Kimbo, Janjan Balando, and of course, hi to Sir Rodel, yung kanilang bookkeeper. Ayong kagwapo talaga, promise, legit. Waray libo. Di ka magsisisi, ang gagwapo nila yun, no? Super bait at ang gagwapo nung ano, nung staff ng St. Magellan. Tanakit din ni Ate Alma Durin. Hello sir, good morning. Sabi niya, shout out naman. Hanyan dalila, mali na mamali lang na ak. good morning, cute DJ Sexy Rocky. Dami ko ng tagline. Cute, maganda, sexy, nano pa. And kanina nakada siya oh, kasi nag-program kanina si ano si Papa Prince kahapon nga binibiro namin. Sabi ko ay hindi sabi ni hindi pala ako. Sabi nung ano ng manager ko, uminom ka pa. Actually, dalawa kami pinapainom. Okay, pero masisira yung rir namin. Sabi ng ganun, oh Papa Prince tagay pa eh. Ayo kasi galing ng galing biyahe si Papa Prince. Dami niyang ganap, 'di ba? Tapos sabi niya ganun, wala kasi pag nalasing si Papa Prince, hindi nagising norte, tulog norte na yung programa niya. So kaya buti na lang may mga lalaki talaga na marunong mag-adjust. Isa na diyan si Papa Prince. 'Di ba? Galing naman yung mga ganun. Ay nako, may mga kilala ako. Hindi mo pa tinatagayan, umiinom na. Diba, na halos yung buhay nila puro na lang, nako, ang aga-aga yun na ginagawang kape. Kaya kung gusto mong magandang binipisyo, mag-best cafe ka na palangga. Promise, tuod sa ah. Diba, kasi naman sa umagang umaga, hinahalo.

Alam mo talaga yung nakakalasing, which is makakasira pa ng kalusugan mo, eh dapat mag-best coffee ka na lang. Maliban sa nasasarapan ka dun sa product na yon, ay nagbibigay pa ng bonggang binipisyo sa katawan, and then mas lumalakas yung ating immune system. Diba? Aminin natin na yung mga taong malakas yung immune system, yun yung mahirap tabla ng sakit. Hi DJ Rocky Kuman, ikaw maimod. Happy Mother's Day sa mga nanay. O, kahuna ko ako. Feel ko saan. O, nagtataka ko hapon. Wala mo lang nasasabi sa akin ng Happy Mother's Day. Nalangwatak sa iyo. Ay, nako. Feel na feel yan, no? Shoutout sa Barangay Galutan, si Ate Gemma, Kuya Zaldi, at sa ako mga friends. Marasa itong Sexy Rocky. True! Ang sarap ng Best Cafe. And of course, sa mga naghanap ng furniture, bisitahin nyo lang po ang Kalutan's Marketing. So, kung alam nyo yung St. Michael, balaging pinupromote eh, no? Kasi dyan yung ano nila, location. Tapos may tulay dyan. Unhan lang sa may tulay, may mo dito nyo Kalutan's Marketing. Actually, napaka-affordable and durable ng kanilang mga product. Matibay. And pwede kayong mag-inquire, magtanong sa lahat ng staff ng Kalutan's Marketing. Lahat ng staff doon mababait. So, all you have to do is magtanong na lang din ho kayo, okay? Alam na maupdan tapaka. Naalala ko dati, I have a friend. Tapos di talaga ako makapaniwala. Sabi ko, hala, ang laki-laki muna. Nagpapasama ka pa. Kasi she was applying for a job. Okay, tapos sabi kong ganun, ang laki muna, papasama ka pa sa nanay mo. Samantala nung niligawan ka ng boyfriend mo, halos ayaw mo ipakita kay nanay mo. Grabe siya. Sabi ko, you can do it naman, di ba? Alam mo yung feeling dapat pag ganun na, dapat matured ka na, and then hindi na kailangan yung pag nag-apply ka ng trabaho, kasama mo si nanay mo. Dahil una sa lahat, hindi naman sa kanya ibibigay yung interview. Di ba? Wait eh, wag kang ganyan. Yung nakakahiya kasi, halimbawa, yung edad mo nasa 20 or 25, tapos mag-apply ka ng trabaho kasama si nan. Ang mahirap nun, pati yung buong barangay kasama mo sa pag-apply ng trabaho, di ba? Hasan yung confidence? Expel. Ay, nako. Ay, ba't yun natin yung mga nakatune in, lalong-lalo na po sa aming application. Punta ka lang, be, doon sa Play Store. Hanapin mo lang po or search ang My Tuner, as in T-U-N-E-R. Mag-umpisa sana ko sa S. Ang boba naman ng DJ na to, eh, no? My Tuner, T-U-N-E-R. And then, pwede rin po yung Radio Philippines para mapakinggan mo kami ng bong. As in, real-time nyo talagang mapapakinggan yung mga programa namin dito. Maybe magkaroon man siya ng delay, pero hindi super delay. Like, hinihintay mo yung asawa mo ang tagal dumating. Hindi ganun, be. Bongga yung aming application dito. Once again, punta ka lang sa Play Store. Then, i-search mo doon ang My Tuner, as in T-U-N-E-R. Tapos, pwede rin po yung Radio Philippines. Ninadyasan ko dito yung ano kasi baka malakas yung volume natin. Yan. Sana okay na siya or malakas lang dito sa... Kumusta naman po yung audio? Naririnig ba yung mga sinasabi ko? Para at least alam natin, baka mamaya magkakapauspaus ako dito, di nyo pala naririnig yung sinasabi ko. And it happened, ah. Before na nandun pa ako sa ibang istasyon, tapos yung ang dami kong sinabi, ni isa wala silang narinig. Tapos magre-reklamo. Sasabihin nyo, Sexy Rocky, hindi ko narinig. Hindi naman kasi ko nagko-comment. Eh ako naman, feel na feel ko. Iniisip ko na naririnig nyo yung sinasabi ko, lalo na ng damdamin ko. Ow! Speaking of mga damdamin, ako, kumusta naman yung mga damdamin ng ating mga daramdamon? Kumusta naman po mga kabandera? Kumusta kayo dyan? Lalong-lalo na po yung mga nagsa-celebrate na kanilang birthday today. At talagang bonggacious yung kanilang mararamdaman ngayon. Lalong-lalo na ho, ito yung kanilang kaarawan. It's May 11, 2026, araw ng Monday. Yeah, let us start our Monday with positivities in life. O, diba? Dati positivities lang, ngayon may in life na.
saan ka pa? Pag ako nagkaroon ng insurance, gusto ko yung pangalan ng aking company ay In Life. In Life, bago eh, no?

wag mo daw bitawan yung brief. Hi to my sexist franny, Ate Melinda Upog, and hi to Kentan, one of my sexist franny as well. At napakagandang franny. Kevs, hello, shoutout sa'yo Kevs ng HXR. Oh, seryoso, sa lahat ng mga single, tapos naghahanap, ay nako, hanapin nyo lang po si ano, si Kevin Herrero Tingzon, kumpleto yan. Hindi ko alam kung may sedula ba to or... Andiyan siya sa ano, sa HXR. And again ha Kevin, maraming salamat sa'yo Kev to... Kasi finalo mo yung aking page. Maraming salamat. And of course, sa lahat po ng gustong i-follow yung aming page para mag 1M na tayo, be, todo mo na. Okay, so yon. And yeah, just simply type Radyo Bandera Katarman 88.1. And of course, my page po, Sexy Rocky. Halatang halata naman pati sa profile, diba? Ano ba? So yon, Sexy Rocky po, SexyRocky. Ganun. Husay! Shoutout sa mga taga-barangay Bangkeruhan, lalo na kuno sa aking mga kapatid dyan, Espinia family, that's coming from Gemma Rosaliosa. Nakakaganda talaga yung apelyedo, eh, no? Rosaliosa. Parang Diyosa. Wow! Parang gusto, bagay na bagay sa akin, Sexy Rosaliosa. Ay, sex, walang Rocky, no? Sexy Rocky Rosaliosa. Ganda, wala lang. It sounds face sounds familiar. Show to be. Batin din natin Kronika family, hi kay Vincent Kronika, and of course, kay Ante Perla, hello, shout out Escalante family, kay Uncle Olivar, Ati Liza, and kay Mary Rose Hudaya, and Philip Hudaya as well, hello, good morning, sa mga taga Mondragon, lalong-lalo na kay Michelle Ann, Gabion, Napoleon, and of course, kay Nap Napoleon ng Mondragon, sa mga taga Barangay Echo Mondragon as well, hello, good morning, and sa lahat na po ng barangay from second and the first district of Northern Samar, nanong sinugan. good morning, and sana ay happy yung morning ninyo, lalong-lalo na kasamang Sexy Zanares DJ, Sexy Rocky, at sana mapasaya ko kayo, kahit malungkot ako kasing partner ko iniwan ako. Mga taong to laging nang iiwan. Mauna ito ang Papa Prince, kay nagpara artista ka. Sinasabi ko sa'yo, pag-isipan mo muna ng maayos. Ang hirap kasi maging artista, daming ganap. Diba? Pero aminin, halos lahat din sa atin ang harap maging artista, diba? And I have a friend, sabi niya before nag-audition daw siya for PBB, tama ba, yung Pinoy Big Brother, but unfortunately, hindi siya nakasama doon. And it's okay, kasi ganoon naman talaga yung buhay, diba? Kung hindi ka man sa pag-aartista, malay mo, sumikat ka sa pag-vlog. Honestly, so kumbaga yung swerte natin mga kabandera, hinahanap yan. Hanapin mo sa wallet ng mister mo. baka doon siya. Diba, ako naniniwala talaga ako mga kabandera na yung swerte ay hindi lang sa isang bagay na hinahanap. Okay, either kung hindi man sa pag-artista, pwede kang mag-model, diba? Pwede kang mag-apply for modeling. Kung hindi man sa modeling, pwede kang sa Viva Max. Ay, batot ka. Wala, stop, diba? May staff. Writer ka ng ano, ng Viva Max, eh, no? Pwede man lahat Max la. Iba-iba pang flavor, marasa pa.

there's a lot of opportunities na naghihintay sa'yo, okay? Lalong-lalo na yung mga taong parang they are not a risk taker. Somehow, you need to be a risk taker. Kasi sa buhay natin, if you can't try to take a rest, sobrang hirap. Okay, kaya kailangan talaga gawin mo yung best mo. Kailangan kahit papaano may guts ka. Maybe to be one of them, 'di ba? To be a writer, to be a singer, a dancer, to be a vlogger, whatever. Kasi opportunities everywhere. To be honest, mga kabandera, ang daming opportunity na pwede mong i-grab. Sadyang kung hindi man talaga sa'yo, wala tayong magagawa dun. But there are lots of doors as well na willing mag-open para sa'yo. Diba? Pero ang dami kong sinasabi, di ko naman makuha yung pangarap ko. New Brad's Dance Fitness. Hi kay Tita Roda, good morning Tita Rods. Kumusta naman ang replica salon? Nakaka-reflect talaga ng ganda. I am hoping, actually I was waiting na sabi ko sana makapunta ko dyan sa replica salon. Kahit hindi na sa salon. Kahit sa kay Tita Roda nilang, hello. Actually gustong-gusto ko to si ano, si Tita Roda eh. Hello sa'yo Tita Rods, good morning sa mga taga-Artiche. Guwapo ba itong si Papa Pogi, DJ Sexy Rocky, kaya magpa-picture kami. Actually si Papa Prince, na nakikita sa live yun eh, di ba? Ano siya, sa personal, basta mabait si Papa Prince, sure ako doon. And he's kind of person na kumbaga, if you need some assistance, he's always there. Naks naman! Sana ako talaga, he's always there. Nainis ako sa mga always there na yan. Diba? Palibasa kasi yung iba, pag kailangan mo, wala lagi. Si Papa Prince, no. Except siguro kung marami siyang ginagawa. Ano siya eh, one call away si Papa Prince. Kapag sinabi mo na kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng tulong, always there. Pero pag siguro pag busy, yun lang. Kagaya ngayon, nung dumating ako, walang tao. Gusto ko pa naman sana magsabi na, good morning! Sarili ko lang sinasabihan ko eh. Once again, hi, batiyo natin si Ma'am Gemma Rosaliosa and hi to Ate Alma Durin. Shout out sa asawa mo, sa anak mo, and sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa bahay ninyo. Sa lahat pa ng mga kabandera na nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat and join me till 11 in the morning. Tapos mamaya ba yung abangan nyo po yung programang Reality Talks kasi may isha-share na naman tayong bagong kwento, okay? So that's from 1 to 4 ng hapon. Hi kayong boy, Tunet and Bitya. Bati na rin natin yung mga taga Laguna, especially kay Kenzo, Sir Trias Ruel. And hi to Sir Pablo Galino ng Santa Clara, Sorsogon. Yes, bati na natin yung mga taga Sorsogon. And hi to Miss Tiosa. Miss Tiosa, hello, good morning. Kay Atabet Villazar of 2nd District, Barangay Anito, Gamay, Northern Samar. And of course, kay Ate Anne Villanueva and Gina Ricky Villanueva. Sir Ramil Corona Gallego, Snapchat Girl ng Barangay Bankers. Hi to JR ng Bubon. Ate Irma, Mano Family. Especially dito sa Barangay Bliss. Hi to Joy Moralios. Kay Mana Gloria Tesoro. And lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo, palakas ang bas. Parang sinasabi si Murat Analisa Singzon dito sa Jose Bad Santos. And hi sa lahat nga pala ng staff ng NSC or Utility Watchman. Kina Sir Hernan, Eduardo, Lorna, Sir Alan, and hi to Master Evan. Pa-shoutout na rin po sa lahat ng mga taga Barangay Dao, San Jose, Northern Samar. Especially to Kevin Herrero Tingzon. Hi, Kevs! Good morning sa'yo. And sana makahanap ka na yun, no? Good morning sa Tita Aya's homemade siomay with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Sarap lang po yan ng Cuevas Bakery. Okay, so dito po sa amin, sarap. Ayan, available po ang homemade siomay with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Yon.

baka sauce din. And feeling ko ano to eh, parang every 2 p.m. ata available yung homemade siomay nila Tita Aya. Hello, makitita na rin ho tayo. Diba? Mas maganda yung ganyan, yung feel na feel mo ka mag-anak ka rin, diba? Alright, let's gonna try to take a break. Ay naku, maraming salamat sa pag-appreciate ng aming mga tugs-tugin, Ate Alma Durin. Yeah, let's gonna try to take a break for some music and then the commercial. Tapos mamaya, babalikan natin yung programang Kapet Kwentuhan para sa ating inspiring story. Kaya naman, tutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, ibandera mo!

0: What's your favorite FM radio station? What's your favorite FM radio station? Radio Bandera Katarman. Radio Bandera. Basta radio, ibandera mo.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Sa radyo, ibandera mo!
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Oh, paray, kumusta na?
20: Okay lang, ganito pa rin.
19: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
20: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
19: Saan?
20: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
19: Aba, okay yan ah! Saan yan?
20: Ano? Kalutan Marketing, pare.
21: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudiline ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyat mo mag-avail, may latsira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
22: Ay, friend! I love it!
21: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Basta radyo, ibandero mo!
7: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera!
6: Basta radyo, ibandero mo!
8: Ay ganda, kwentuhan nakakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
9: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
8: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ,
9: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
8: Ano daw?
9: Kape at kwentuhan nga ni.
10: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

Dear Papa Prince at Sex Rocky, ako si Mel. Lumaki kami sa hirap. Si nanay at tatay ay parehong no read, no write. Kaya talagang nagsikap sila kahit hirap na hirap sa buhay. Apat kaming magkakapatid at dumating sa punto na halos wala kaming maasahan. Pero sa gitna ng kahirapan, may isang tao kaming hindi malilimutan. Iyon ay ang kapatid ni tatay na sobrang yaman. Maraming mayayaman ang marunong mangmaliit. Pero iba sila. Hindi nila pinamukha sa amin na mahirap kami. Hindi nila kami pinahiya kahit alam nilang wala kami noon. Sa halip, tinulungan nila kaming bumangon sa kahirapan. Noong nagkasakit si nanay, sila yung gumastos para mapagamot. Noong wala kaming pambayad sa eskwelahan, sila rin yung nagpaaral sa amin hanggang makatapos kami. Dahil sa tulong nila, kaming apat na magkakapatid ay nakapagtapos ng pag-aaral. At habang lumalaki kami, nakita namin kung gaano kahalaga ang kabutihan ng puso kaysa sa dami ng pera. Kasi pwedeng mayaman ka, pero masama naman yung ugali mo. Pero ang tunay na mayaman, marunong tumulong nang hindi nanunumbat. Hindi naging madali yung buhay namin, Papa Prince at Sexy Rocky. May mga araw na umiiyak si nanay dahil walang maihain sa mesa. May mga panahong naman na naiinggit kami sa mga ibang bata dahil meron silang magagandang damit, mga bagong damit, samantala kami sa lahat ng bagay. Pero tiniis namin yung lahat. Dahil alam naming balang araw, makakaahon din kami sa kahirapan. At dumating nga ang panahon na yon, unti-unti naming natupad ang mga pangarap namin. Hindi man kami agad yumaman pero naging maayos naman yung buhay namin dahil sa edukasyon at sa pagmamahal ng pamilya. Hanggang ngayon, super close pa rin namin nung kapatid ni tatay at ang buong pamilya nila. Hindi lang dahil tumulong sila sa amin, kundi dahil pinaramdam nilang pamilya talaga kami. Ang natutunan ko sa buhay, hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagtulong sa mahihirap. At hindi rin hadlang sa kahirapan ang lumaban sa buhay. Advice ko sa lahat, kapag umasenso ka sa buhay, huwag mong kalimutang tumulong sa mga taong nangangailangan. Hindi mo kailangang maging sobrang yaman para makatulong. Kahit simpleng suporta, malaking bagay na para sa taong nawawalan ng pag-asa. At para naman sa mga mahihirap na nangangarap kagaya ko, huwag kayong susuko. Hindi permanente ang maghirap at ang buhay natin. Minsan, may mga taong ipapadala galing sa Diyos para tulungan tayong makabangon. Kapag dumating ang pagkakataon na ikaw naman ang umasenso, ipasa mo rin sa iba ang kabutihang natanggap mo. Dahil ang totoong kayamanan ay hindi nasa pera, nasa mabuting puso at pagmamahal sa pamilya. Maraming salamat, Papa Prince at Sexy Rocky. Sana marami pa kayong matulungan at ma-inspire sa programa ninyo. Your letter sender, Mel.

Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story.

Oras natin mga kabandera, 10:41 on the clock and welcome back sa programang Kapet Kwentuhan. Kasama pa rin ho ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky. So, ang ganda ng kwento eh, no? And it's really a lesson for us na kahit anong mangyari, anuman yung hamon ng buhay natin, ipagpatuloy lang yung pangarap. Diba? Sabi pa nga ni Angeline Quinto. So, ang ganda and it's a lesson again mga kabandera. Kaya kung ikaw na like, you know, to be honest, ang pagpapamilya ay talagang kailangan pag-isipan ng maayos. Kasi eto, minsan kasi may impact yan, diba? And yung parent ng ating bida ngayon na si Mel, yung kanyang nanay at tatay ay no read, no write. Okay? So, kaya kailangan, bago ka bumuo ng pamilya, pag-isipan mo rin. Kasi future yung pinag-uusapan dito, diba? And then, kumbaga, ano ba yung kakayahan ninyo para in the future ay matulungan ninyo yung mga anak ninyo? Kasi pag nag-build kayo ng family, syempre, di ba, normally magkakaroon kayo ng anak. So, ano yung pwede nyong maipamana? And then, ano yung pwede nyong maibigay sa kanila? Kasi minsan, sa totoo lang, hindi lang din kasi sapat yung mahal mo yung mga anak mo. Kumbaga, what if nag-aaral na yung anak ninyo and then kailangan nila ng someone na magtuturo? Diba? For example, may mga assignments, may mga homeworks, and then kailangan nila ng sagot. So you as a parent, ang gagawin mo ngayon ay to teach them and to give them the answer na andun mismo sa module, whatever, sa books. So ito yung sinasabi natin na a man can do and what he ought to do, and when he says he cannot, it is because he will not. Diba yung feeling na gusto mong turuan pero wala kang magawa kasi hindi enough yung knowledge na meron ka. So, nakaka-apekto yan eh. Diba? And, yeah, yun na. A man can do what he ought to do, and when he says he cannot, it is because I will not. Or, may isang ano pa yan eh, kumbaga may isang kasabihan pa doon na ang ibig pakahulugan ay gusto mong turuan yung anak mo, pero nga, kumbaga yung brain mo is empty. So kawawa din yung mga anak. Pero again, hindi naman natin dinidegrade yung mga taong hindi nakapag-aral kasi hindi natin alam yung rason. Diba? Kasi sa buhay natin, tayo yung pumipili. Either magtatapos na ng pag-aral or magsisipag tayo ng pag-aral or pipiliin natin tumambay lang. Diba? At may mga tao talaga na hindi nakakapag-aral dala ng kahirapan ng buhay. Pero meron din namang sadya or sinadya. Am I right? Na kumbaga dahil sa katamaran, idleness. But it's okay. Kasi yun na talaga yung kwento natin. Hindi na natin mababago yung kwento. Pero yung lesson lang dito ay kahit papano kung magpaplano ka rin mag-asawa. Dito muna tayo sa parent eh, no? Kung magkakaroon ka in the future ng pamilya, dapat kahit papano ay maibigay mo sa kanila yung learning na kailangan nila. Kasi yun yung magiging weapon nila to succeed in life. Diba? Kasi paano sila, kumbaga, makikipagsabayan? Lalong-lalo na kung sa school, kung hindi naman enough yung knowledge. So tayo, you as a parent, kailangan mo din yung, okay, hindi ka man ganun katalino, but you know how to understand, you know how to read, diba? You know how to write. Malaking bagay yun eh. Kasi kahit papano, yun yung maituturo mo sa mga anak ninyo. And then, back to our story, at puntahan naman natin ngayon yung kwento ni Mel. Ang ganda lang eh, no? Kasi, kumbaga, alam nila na yung kanilang parents ay hirap. Aside sa di nakapag-aral, tinitingnan nila ng maayos na, kumbaga, kung gagayahin nila yung parents nila, magsasama-sama sila sa hirap. Pero, ang kagandahan dito, kasi yung bida natin, instead na gumaya na lang doon sa kung ano man yung naging kalagayan ng parents nila. Pero hindi, di ba? Kumbaga, alam ko na hirap kami sa buhay, so ito yung gagawin ko. Yun yung ginawa ng bida natin na nagtapos siya ng pag-aral. Kumbaga, tinake advantage niya yung pagkakataon na may sumusuporta sila, sa kanila. Di ba? Yung kapatid mismo ng kanyang tatay. And he's so lucky, no? Apat silang magkakapatid na naghirap
pero nakaahon sa kahirapan, nakapagtapos ng pag-aral. Kumbaga, yung pagkakataon na grinab nila, hindi sila nagsayang ng panahon, ng oras. Para lang kahit papano ay mabigyan din ng importansya yung pagpapaaral sa kanila ng parents nila. Diba? And then, ang ganda din ng linyahan na doon na si God ay nagpadala ng instrumento para tulungan tayo. Diba? Sa gitna ng kahirapan, mga kabandera,

hindi magkakalaman yung tiyan mo, yung tipong ganun. Kaya maganda talaga yung kahit papano ay marunong tayong bumalik din ng tulong. So, pag dumating yung time na ikaw naman yung makapagtapos, ikaw naman yung gagante. Ikaw naman yung magbibigay ng tulong. Diba? Ganun yung blessings eh. Pag binigay sa'yo, ibibigay mo rin sa iba. Hindi yung pag binigay sa'yo, ipagdadamot mo sa iba. Diba? Para magiging futile lahat ng effort mo. Diba? Lahat ng kung anong meron ka man, kapag hindi mo rin ipinaparanas sa iba yung naranasan mong blessings. Alright?

Just want to say hi to Casper, taking hearts. Thank you for the viewing. Or thank you for... Tama ba yun? Na-confused tuloy ako. Thank you for watching. And, nalagyan ko po ng article eh. By the way, hello sa cute namo na DJ. Ayan. Hindi lang cute, guwapo talaga to. Hello sa'yo, Richard Derupoy. Good morning, Sexy Rocky. Hello, good morning. Kumusta? Kumusta kam nga da? Ganda naman ng kwento, sabi ni Ate Alma Durin. Ay, nako, oo. Ang ganda ng kwento, nakaka-relate naman. Diba? So, kaya... Actually, hindi lang tayo po-focus dito kay Mel eh. Diba? Kundi na rin sa mga taong hindi nakapag-aral at sa mga taong nabigyan ng pagkakataon na mag-aral, i-grab nyo yan, promise. Ang hirap ng walang pinag-aralan, promise. So kapag sinabi ng parents mo na, okay, mag-aral ka, wala man tayong yaman, eto lang yung yaman na talagang maipamamana namin sa inyo, which is legit. Diba, naniniwala talaga ako na ang pinakamabigat or ang pinakamagandang yaman na ibinibigay sa atin ng ating parents ay yung makapagtapos tayo ng pag-aaral. Diba, akalain mo nun para kang nakapagmina ng ginto. So, totoo, diba, pag sinabi nilang mag-aral ka kasi wala tayong ibang yaman na maipapamana namin, so mag-aral ka ng maayos. Mag-aral ng maayos, hindi lang mag-aral. Sa ibang usapan yon. Kaya alam mo, to be honest mga kabandera, nanghihinayang ako sa mga taong pinapaaral pero parang nagluloko lang sa school. To be honest. Like, yung iba hindi nakapag-aral pero ikaw, di ba, isa ka sa mga maswerte kahit papano ay sinusuportahan ka ng mga magulang mo just to finish your studies pero ano ginagawa mo? Di ba, samantala yung iba naghihikaw sa buhay, salat sa lahat ng bagay, gusto nila magkaroon ng bagay na yon pero dala ng kahirapan, di nila makuha-kuha. Samantala ikaw, kumbaga andyan na, pero hindi mo pa magawa yung dapat mong gawin. Like yung mag-aral ng maayos. Bakit ganon minsan mga kabandera? Like, halimbawa ikaw, sasabihin mo, ay naku, kung ako lang mayaman, magtatapos talaga ako ng pag-aaral. Lahat ng kurso, kukunin ko. Diba? Pero yung iba naman, andyan na, may pera naman, may enough funds para makapagtapos ng pag-aaral, para makapagtrabaho. Pero, sadyang katamaran lang talaga. Promise. No, yun yung mahirap eh, mga kabandera. Kaya, again, grab the opportunity. And be serious. Sa pag-aaral, magseryoso ka. Kahit papano, iba pa rin yung hindi lang yung nagbabasa ka. Diba? Kundi yung makapagtapos ka ng pag-aaral and then you are now competent, especially sa pag-apply ng trabaho, you're ready. Kasi yung effort mo, mga kabandera, yan yung magiging weapon mo kapag dumating na yung point or yung time na kailangan mo nang magtrabaho, makikipagsabayan ka na. Pero kapag hindi ka nag-aral ng maayos, for sure, dun ka mag-struggle. Diba, sayang yung pagpapawis ng mga magulang mo. At ang mahirapan nito, paano kung ikaw lang yung graduate, tapos ganyan pa yung utak mo, na, kumbaga, during the interview, wala ka man lang masabi. I remember one of my friends, nung in-interview siya, ay yung tanong sa kanya, why did you choose this career? Parang ganon, or bakit mo to, ay, ba't ka nag-apply ng

0: trabaho? Yun yung tanong. Tapos sabi niya, gusto ko. Diba, see? Now, paano ka mahir kung ganun ka magbigay ng sagot? Alam mo, napaka-importante nun eh. Diba, na kahit papano may laman yung utak mo. Kasi dyan ka mag-grow and then yan yung magbibigay sa'yo ng opportunity to work. Hindi yung grades. Right? Kasi grades somehow are just a number. Pero yung totoong qualification ay makikita sa'yo on how you give your answer to the given question during the interview. Doon nila makikita yun eh. And then, alam nyo ako, to be honest, pag nag-apply ako ng trabaho, minsan hindi ko nilalagyan ng objective. Baliw ako eh. Hindi ko alam. Kasi yung paniniwala ko ngayon parang iba na eh. The more na tumatagal ako dito sa mundo, parang nag-iba yung mga paniniwala ko minsan. Hindi ko alam eh. Luka-luka lang siguro ako. Hindi nga sasabi ko, yung objective na yan, nakikita yan during your performance. Right? Kasi kahit ilagay mo yung objective mo na super duper napakadami at saka pang Miss Earth, kung hindi mo naman kayang gampanan yung trabaho mo, wale yung objective na tinatawag. Tama. So, yun. Just wanna share that. But by the way, it's already 10:53 on the clock. Once again, sa lahat po ng mga kabandera po natin dyan na nakikinig sa mga oras na to, maraming salamat sa pagtutok. At samahan nyo nga ako mamaya ala una hanggang alas 4 ng hapon sa programang Reality Talks. May bago tayong kwento na pag-uusapan na naman. Daming hugot ng mga kabandera natin. Kaya naman kung isa ka sa mga gustong magpadala ng kwento, you are free to send or pwede ka mag-PM, mag-DM. Pwede sa aming page, ang Radyo Bandera Katarman 88.1 o kaya naman sa mga pages mismo ng mga DJs. Ayan, for my page, Sexy Rocky po, SEXYROCKY. And for Papa Prince, 949. Tama ba, Papa Prince? Yeah, just simply search Papa Prince 949. Yeah, and I still have 5 minutes left before ako mag-RTG. That means ready to go. So, batin mo muna natin lahat ng staff ng Kalutan sa marketing, sa mga naghanap ng furniture. Available sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. And of course, ang pure gold, pwede kang pumunta doon. And then, pwede rin mo kayong magtanong regarding doon sa paano maging miyembro sa tindahan ni Aling Puring. And of course, ang best cafe, ayan, sa mga mahilig magkape, ay nako, ito na po yung best para sa inyo, ang best cafe. At ang Red Horse Beer, super yung shot ng tropa. Yes, good morning sa mga magtotropa dyan. Hello, shout out to sa inyo. Hi to Pretty Ready. Hello, Pretty Ready. Nihirapan ako. Actually, ano to eh, tawag dito sa isang application. Yeah, hindi po sa Facebook natin. But by the way, sa mga nakikinig pa rin sa mga oras na to, once again, ikaw nga ay nakatutok sa 88.1 na Radyo Bandera Katarman with the program Kapet Kwentuhan. So mamaya, alauna hanggang alas 4, bagong kwento ang tututukan na naman ng ating mga kabandera. At sa lahat po ng commuters natin, all the way from different barangays and municipalities out there, sa lahat ng mga drivers, lalong-lalo na po yung mga pedicab drivers, ayan, tapos yung mga pasahero ninyo, good morning, na minsan may additional 5 pesos. Diba? Yung may mga pabigay sa inyo, and that's good. So, ingat-ingat, lalong-lalo na yung mga drivers, alam nyo naman, kalsada minsan yung kalaban natin, so huwag masyadong magmadali, kay kakurul ba agad pag ikaw pasahero? Diba yung sumakay ka lang naman ng ano, ng pedicab pero kala mo naka-LRT ka. Legit, nakakaba. And even ako before nung ano, pumunta kami ata noon ng part na ng second district. Tapos, as in talaga, grabe yung van. Sabi ko, oh my gosh, it's really, really amazing and spectacular. Grabe yung bilis. Tapos, diba yung puso mo, kala mo ma... luluwaan na rin eh, no? Kumbaga, At parang lalabas na yung puso mo sa kulba. Iniisip ko na lang noon na mahina yung takbo nung ano, sasakyan. Grabe talaga. Tapos pati halos lahat ata ng parte ng katawan ko gumalaw during that time na nasa ano ako, nasa van. So yun, kahit papano, diba, sabi nga nila, bisan hinay-hinay kayo, makaabot ka man, safe and sound. Ayaw mo nun, safe ka na may sound ka pa. Safe and sound. Once again, sa mga taga Mondragon, Barangay San Agustin, hello, shout out din sa inyo, sa mga taga Barangay Bugko, Libo, and Daganas. Sa mga taga Old Rizal, New Rizal, shout out din sa inyo. Sa mga nagpe-prepare ngayon para sa kanilang hapunan mamaya, hello, good morning! Kay Chad, nga cute! Hello sa lahat po ng staff ng St. Magella Balay Paanakan, shout out! O diba, dalawang minuto na lang kaya ko to. Hi kay Prithi, ready once again, good morning! Sa mga taga Second District, Ate Beth, shout out and again to my success franny, si Ate Melinda Upog. Ate Alma Durin, maraming salamat sa pagtutok ha. Simula kanina hanggang ngayon na ilang minuto na lang ay mag-RTG na po ako. So before ako mag-ready to go once again, kung gusto mo pang humabol, just simply drop that sa aming comment section. Napakalawak ng aming comment section, mga kabandera. Mukhang nawawala dito yung aking background. So yun, and unfortunately, hindi ko nakasama si Papa Prince kasi super duper napaka-busy nga. Baka bukas makakasama na natin si Papa Prince. Okay, kaya dapat tutok ka lang para lagi ka rin updated. Once again, paka-follow, like, and share ng aming official page. So, bueno, I really have to go now. It's already 11 in the morning. Maraming salamat sa pag-asama po sa programang Kapet Kwentuhan. At mamaya, alauna hanggang alas 4 ay namang kalipat. Okay, ang programang Reality Talks ay susunod na. Alright, only here on 88.1 Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo.
1: The songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Come stop.

favorite FM radio station. Radio Bandera Katarman.

0: presyo sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Banterang FM.
1: Your music, your station.
2: Where we move to the beautiful Morikani, Morikani.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
2: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo
2: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Chocolates. Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
24: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Oh, pare, kumusta na?
7: Okay lang, ganito pa rin.
6: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin, ha?
7: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
6: Saan?
7: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura.
6: Aba, okay yan, ha? Saan yan?
7: Ano? Kalutan Marketing, pare.
8: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag na installment para sa kanang mga customers.
9: Ay, friend! I love it!
8: Yes! Kaya nano pa yung ginula, pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Anibalado Dunang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang Palado Dunang. At meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Taga Pagbilaw po ito, si Loida.
0: Nanay Loida ng Pagbilaw, Quezon. Okay po. Nanay Loida,
1: opo.
0: Kumusta hindi, po kayo?
1: Kuya Boy, okay lang po. Hindi po live dito sa Pagbilaw. Dito po sa Lucena.
0: Nasa Lucena po kayo ngayon?
1: Oo, oh, hindi po live. Pinamukutu pa po yung kausap niyo.
0: Ah, hindi live. Hindi live dyan sa Lucena.
1: Opo, hindi okay po live.
0: Hindi live dyan sa Lucena. Sige po, nanay. At itatanong po natin kung bakit hindi tayo live dyan sa Lucena. Anyway, nanay, ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo ngayon?
1: Kuya Boy, ay bakit po dito sa Pagbilaw doon sa ano, wala pa po kaming nabibiling sabon?
0: Wala pa rin pong sabon until now dyan sa Pagbilaw?
1: Opo, kuya.
0: Okay. Sige po, nanay. Sa Pagbilaw, wala pa rin po. Noon, nanay, nakabili na kayo dyan ng sabon. Hindi pa?
1: Hindi pa rin po.
0: Hindi pa. So, talagang opo. Ano? Okay. Sige po, talagang...
1: Baka naman, kuya po, ay daling maubos. Sa dami po na talaga ng nabili. Naririnig ko po kasi sa radyo eh.
0: Pwede pong ganoon. Pwede pong ganoon, nanay. Kaya po ay... kailangan po talaga na kapag meron dyan, dapat pumunta kayo kaagad sa mga mabibilang po ng ating Rice Coffee para lagi pong lagi po kayong mauna kung sakali man.
1: Opo. Kuya, pag itatanong po ako sa inyo,
0: ano yan po yun?
1: Bagang Rice Coffee, yan po bagay feeding sa UTI?
0: Yes, inumin? Nanay. Opo, makakatulong po yung... araw-araw na pag-inom po natin ang ating Rice Coffee kasi dahil nga po sa nutrisyon yung dala po ng ating Rice Coffee, yung pong pagkakaroon po niyan ay makakatulong po para labanan po yung infection na yon.
1: Opo.
0: Okay. So kailangan opo po na araw-araw din po talaga yung pag iinom natin ang ating Rice Coffee. At sa lahat po ng iba't ibang uri ng mga karamdaman ay makakatulong po yung ating Rice Coffee, nanay.
1: Ay, opo. Lalo tinamo nga po sa akin. Napuporbang ko na nga po sa akin eh. Yung iba nga po pag ako nagsisipto, ay sila kontra po baga sila. Ako hindi na nagsisipto, Kuya Boy, kasi nakontra sila. Ayoko po ba ganong gayon.
0: Opo. So, ituloy-tuloy nyo lang po, nanay. At sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yung tungkol po naman sa sabon. At wala pa po palang sabon until now diyan sa Pagbilaw. Nalibot niyo na po ba yung nalibot niyo na po ba yung lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores diyan sa
1: Nalibot ko na po ako, napunta rin po ako sa butika puti. Ay, lalakad ko nga po yun.
0: Sa butika puti, wala pa po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po, at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan.
1: Pag nagkaroon po, Kuya Boy, bibili agad ako ng Limac.
0: Opo,
1: para mayaraming stock.
0: Okay po, sige po. Maraming salamat po, nanay. At lagi po kayo mag-iingat. Nanay, salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, hindi live dito.
0: Sabihin po natin at gagawin po natin ang paraan.
1: Oh, kagabi pa po 'yun, parang isang linggo na, Kuya Boy.
0: Na hindi live dyan sa Lucena.
1: Lagi po ako nakikinig, hindi ko po 'yan pinapalampas araw gabi.
0: Opo. Sa Lucena po 'yan, nanay, Lucena.
1: Oh, Lucena.
0: Ah, yung pinakikinggan po ninyo. Ano pong pangalan ng ng istasyon?
1: Parang ito ay yung 9.7 ba yun? Kaya po, hindi
0: Opo. Siguraduhin po natin kasi mangilan-ilan din po yung mga stasyon ng radyo kung saan tayo napapakinggan dyan po sa Quezon. So, kailangan po na ano.
1: 96.7 po rin. Ang pinapakinggan ko.
0: 96.7?
1: Opo.
0: Sige po, nanay.
1: Isang linggo na po.
0: Okay po. Sige po, nanay. Okay po.
1: Salamat po yan, boy.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay Lloyd. Salamat po sa inyo.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy. Sobrang ingat.
0: Yes po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po. Thank you very much. Salamat po sa inyo.
1: Thank you.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan po tayo, mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito sa ating balatutunan at tayo po ay... magbigay ng inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman din. Kagaya po ninyo, kapag ito po ay nabigyan natin ng inspirasyon, tayo po ay makakatulong po sa kanila sa lahat ng kanila po namang mga iniindang karamdaman sa pamagitan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala tutunan.

0: Huwag po mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palanudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang palanudunan. Itawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kevin.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jojo po na, Kevin. Sa Naga City.
0: Jojo ng Naga City. Okay po. Ilang taon na po si...
1: Sa... Ma-40,
0: Kevin. Okay. 40 years old. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Eh, yun, Kevin. Pinipirin po yan. Mayang palis po. Dahil, siguro, dahil po... Natungkol ka, Kuya Boy, nag-hybrid ako. Saka, ayan, nag-facility ko. Ngayon, dahil po ko nag-inom ng bulong. Talaga ngayon, tig-try ko talaga po. Siguro, maduwang taon na po ako nag-inom ng araw kaya.
0: So, ano naman po yung ano yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee? Bumaba pa, po ba yung high blood pressure po ninyo?
1: Pero Kuya Boy, dahil ako nagpamiti. Pero, si pagmati ko, nagmaray talaga.
0: Pa-check nyo po ulit, magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung, para sure tayo, tatay. Okay po. Nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Aga po. Taro pagkabanggingan. Taro naman. Yun lang po yan.
0: Isa sa umaga at isa sa gabi. Yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Digdi po yung inaistalan ko po digdi sa Naga City.
0: Okay.
1: May sarili kang ining pag-iistalan ko.
0: Okay.
1: Nag-iinom man siya.
0: Umiinom din ang ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
1: Digdi po sa ako yan. Minsan sa... Butika po.
0: Okay.
1: Sa tindahan, patingi-tingi. Pag mayong ko yan, pag mayong korta, patingi-tingi.
0: Okay. Tama, tama. Okay po. Ituloy-tuloy lang po ninyo ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong po niyan sa inyo. At check nyo po yung BP po ninyo ulit. Kahit po wala na kayong nararamdaman na parang yung nahihilo.
1: Kaso kaya boy, pag ako lang po binibibibi, sige,

0: ng Naga City. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa 0969-226-9623 yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang palatutunan mga kaibigan. Tawag nyo na po. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito po sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soup, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar mga kaibigan. Dapat nyo na pong matikman din ang sarap at bisa ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Kaya po naman dapat po matikman nyo na rin po ang bisa at galing po nito mga kaibigan. Itawag nyo na ang iyo po naman mga kwento at katanungan dito po sa ating palatutunan. 0-9-6-9-226-9-6-2-3 ang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, good afternoon.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Marilyn po. Tanong ko lang po kung mayroon na po dito sa Kastilyang Glosok po.
0: Marilyn. Marilyn. Taga saan po si Nanay Marilyn?
1: Dito po sa Kastilya po.
0: Kastilya, Sorsogon?
1: Oo.
0: Sorsogon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marilyn?
1: 56 na po.
0: 56? Okay po. Nanay, dyan po sa Kastilya, Sorso. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee?
1: Aba, oo po. Yun nga yung nakapagaling sa akin eh.
0: Bakit nyo naman po nasabi yun?
1: Eh kasi dati, nahihirapan akong huminga. Tapos, parang nalulula na ako. At saka yung, hindi ako makatulog. Nung narinig ko yun sa radyo, sinubukan ko po. At saka, awa ng Diyos, gumaling din ako. Ngayon, nakapagtrabaho na ako.
0: Ngayon, nakakapagtrabaho na po kayo dahil po sa...
1: Rice Coffee 14-in-1.
0: Dahil po sa Rice Coffee 14-in-1+1. Nako, napakaganda po ng kwento po ninyo. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Tatlo po, minsan apat.
0: Tatlo, minsan apat.
1: Oo.
0: Very good po, Nanay.
1: Kasi masarap talaga. Masarap talaga yung rice coffee.
0: Masarap talaga yung ating rice coffee. Tama po naman. So, tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Oo. Mula noon, nakailang na ako eh. Nakailang box na ako.
0: Nanay, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po. Try ko nga eh.
0: Opo, kung dapat...
1: Kung tarin ako ng kumadyan.
0: Opo, dapat po masimulan niyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi dapat po Nanay matikman niyo po yon dahil napakasarap din po noon at nakakatulong din po pareho po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So sa tuloy-tuloy po na pag-iinom din po noon, makakatulong din po yon sa inyo. Okay?
1: At saka nga din ako talaga ng Rice Coffee kasi noon

0: ano, inang inaatake rin ako sa puso. Tapos, madali akong mapapagod. Hindi na ako makapagtrabaho. Pero nung uminom ako po ng rice coffee, magaling na po talaga ako. Nakapagtrabaho na ako.
1: Maraming maraming salamat po sa inyo, Nanay. Sa Castilla, Sorsogon.
0: Mga anak ko, pinapainom ko rin.
1: Dapat lang po, Nanay. Dapat din po silang umiinom din ng ating rice coffee dahil makakatulong din po sa kanila yon. Opo, araw-arawin din po.
0: Ano, sabi ko, kapag ano, di pumapasok yung anak ko, sabi ko, huwag kayong mawala ng rice coffee. Dapat meron kayo lagi noon.
1: Tama po yun. Dapat po talaga araw-araw meron.
0: At saka, nagpapasalamat din ako sa ano, rice coffee, kasi kung wala yung rice coffee, aywan ko kung ano lang buhay ko ngayon.
1: Tama po. Maraming salamat. Thank you very much, Nanay. Maraming maraming salamat po. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, doon sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga-Sorsogon na nasa iba't ibang lugar po sa Pilipinas na hindi pa nainom ng ating rice coffee?
0: Oh, yung hindi pa sumubok sa rice coffee, subukan na ninyo. Napakagaling talaga ng rice coffee. At saka, yan ako hanga talaga sa produkto nila kasi yan ang nagpagaling sa akin. At saka yung mga anak ko, kapatid ko dun sa Bisaya, sinasabihan ko na rin, bumili kayo ng rice coffee at yun ang nakapagaling sa anumang.
1: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
0: Thank you po, sir.
1: Mag-iingat po. Yung sabon na lang po ang wala sa inyo, Nanay, di ba?
0: Wala pa po.
1: Wala pa nung sabon. Okay po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
0: Ano, dalawang butika lang naman, sir, dito eh. Sa pero, Kumadkad.
1: Opo, pero wala pa po ng ating rice coffee. Kumadkad. Ano po? Kumadkad, Castilla, Sorsogon.
0: Oo.
1: Tama po?
0: Oo.
1: Okay po. Sige po. Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Nanay?
0: Dito po sa, ano, nakalimit.
1: Hindi niyo po alam? Yung pinakikinggan po ninyo, ano pong istasyon niya? Ano pong numero ng radyo?
0: Magandang kalusugan yung ano, yung lagi kong pinapakinggan.
1: Oo nga po, ngayon po, Nanay, ano pong istasyon niya ng radyo yung pinakikinggan po ninyo ngayon?
0: Nakalimutan ko, sir.
1: Naririnig ko po kasi. Okay po. Anyway, Nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo. Okay na po?
0: Apo.
1: Ano po?
0: Thank you po.
1: Sige po, maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

Huwag po muli sa Adi Wala Mang numero 0969-226-9623. Yung Adi Wala Mang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa Adi Wala Mang programa.

0: na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay matikman nyo na po yun mga kaibigan. Napakaganda po noon at napakasarap po naman. Para kang uminom ng tsokolate noon. Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar po natin. Dahil nga herbal yung ating produkto at nutrition po yung dala po nito. At pangalawa mga kaibigan ay nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Nagpapahirap po naman sa ating po namang katawan. Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating pa namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jezabel po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jezabel po.
0: Jezabel. Okay. Taga saan si Jezabel?
1: Gumaka po, Quezon.
0: Gumaka, Quezon. Okay po. Ilang taon na?
1: Tanong ko lang po, yung rice cookie po, bagay pwede sa Rayuma?
0: Pwede po. Pwede po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Okay?
1: Apo.
0: Okay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, okay?
1: Saan po kaya pwedeng mabili yung sa Gumaka?
0: Gumaka. Halos po lahat ng mga butika po dyan, meron po ng ating rice coffee sa Gumaka, Quezon. Ipagtanong-tanong lang po natin, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: O, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Ang spelling kasi hindi po kasi ito bigas. So, kailangan po na tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee, ang spelling po R-I-S-E. Tandaan po ninyo ha, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Diyan po sa Gumaka, makabibili tayo diyan sa GL General Merchandise, Dory Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronalyn Pharmacy, and Alias Pharmacy. Lahat po yan sa Gumaka.
1: Opo.
0: Okay, tandaan, R-I-S-E, kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. Balitaan niyo po ako nanay kapag kayo po nakabili na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Apo.
0: Tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat, bye-bye. Thank you very much po. Paalam na po. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Your favorite music. 88.1. Wherever, whenever. Your RBN. Radyo Pantera Network. Radyo Pantera Network.
3: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
4: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
5: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

Kabandera, oras ho natin, 1:12 ng hapon. At ang oras na yan ay tido sa atin ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarma, Northern Samar. At available nga sa kanila ang wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs, diba? And of course, ng Pure Gold, Red Horse Beer, super yung shot ng tropa at ng Best Cafe. Gulat kayo noong aga ko.

Ayan. So, napaga po ngayon si Sex Rocky kasi mag-early out ako mamaya. Bawi din eh, no? Yung maaga nga kasi mag-early out din. Hindi, kasi may lakad mamaya si Sex Rocky and Papa Prince, ayun. Kaya kanina, di ba, nag-solo flight ako sa programang Kapet Kwentuhan kasi may inasikaso si Papa Prince and mamaya, ayun, dalawa kaming mawawala. Magte-teleport to kami, so bawi tayo bukas, okay? But by the way, yeah, dahil ngayon ay araw ng Lunes, no worries mga kabandera, dahil may kwento para naman tayo. So maya-maya pa ako mawawala, okay? Makakapiling kita hanggang na-stress. Nox, gusto mo yun, yung kapiling? Alright, at sa mga nakikinig for today's video, so hello, magandang hapon. So join me till the hour of 4, from 1 to 4 tayo ng hapon sa programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw ang bida, o kaya naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, o kaya naman deadma, ang importante, masaya ka. Batino natin ang magandang hapon si Mama Konda. Hello sa'yo. Nagtanong siya kung may radyo na daw. Yes, may TV pa nga kami. Yayaman yung background namin dito, Mama Konda. Hello to you, my sexiest and beautifulest friend, Mama Konda. So, parang lakas ng volume ng ano ko eh, no? Wait nga lang. Try kong i-adjust dito yung... Hello? Live talaga. Yung nakalimutan mo na kaon yung mic eh, no? Hindi pa, parang ano lang siya. But anyway, so yun nga, yung ating kwento mamaya na isha-share sa mga kabandera natin ay may pamagata na lipstick. So ikaw ba kabandera, minsan ay pinagbawalan ka na ng asawa mo or ng mister mo na maglagay ng lipstick? Kasi baka kung ano yung iniisip nila, di ba? Eh kahit na ako din naman, ginaganyan ako ng asawa ko. Ow! Pinagbabawalan. Oh, say mo si ito nga part. Diba? Pukang pwede ka na pang ano, pang profile picture. Good afternoon, Sex Rocky. That's coming from Ate Alma Durin. Okay naman, DJ Sex Rocky. Okay. Hindi, kasi parang ang lakas ng tunog dito sa akin, pero di ako sure kung sa monitor okay yung boses ko. Okay? But by the way, maraming salamat. Yan yung gusto ko. Lipstick. Ate Alma, ay, eh talaga naman nakakaganda, aminin natin, na tayong mga kababaihan, kasi mga lalaki kagaya ni na Papa Prince, di naman niya nagli-lipstick, maliban na nga lang kung mag-artista yan. Diba? So normal sa ating kababaihan, makisali na rin ho ako, parang awa nyo na. yung lipstick na yan, kumbaga, it helps you to beautify your face, diba? Yung mga tipong ganun na, wow, grabe ka ho, say niya, mali siya ko. Ay, nako. O, diba, sabi ni Ate Alma, maganda raw ako. Actually, maganda ka naman kahit wala kang lipstick. Yung totoong ganda ng tao, yung pagiging simple or simplicity na tinatawag, diba? Pag simple ka, wala kang madaming anek-anek sa mukha, yun yung totoong ganda. Okay, baka mamaya kasi iniisip nila na yung ganda lang talaga ay yung literal na you really have to put something on your face. So hindi 'yon. Yung totoong ganda, yung hindi ka talaga iniiwanan ng asawa mo. At hindi ka pinagpapalit ng asawa mo, 'di ba? Husay. Yung totoong ganda nilalagyan na dito sa noo ng ano, ng sulat na husay. Ay nako. Lahat naman talaga ng babae magaganda. Okay? Kaso nga lang depende sa ganda. Okay? Like, yung mga lalaki, mga gwapo rin, pero depende sa kagwapuhan nila. Yung mga tipong ganun. Bakit ba kasi ako nag-explain? Yeah, batino natin ang magandang hapon, lahat ng staff ng St. Madjela Balay Paanakan. Ayun, nakakalimutan ko, si Ma'am Rosita Tejero, hello, kung nakikinig ka ngayon, sa ano po yung exact location ng bagong pwesto ng St. Madjela Birthing Home, para alam din po ng ating mga kabandera. I forgot eh. Actually, narinig ko yun kahapon. Basta, dyan sa may ano, Sampaguita, pero may exact ano siya i-address. Well, nakalimutan ko, pero baka mamaya nakikinig si Ma'am Rosita Tejero. Hello, shoutout din sa lahat ng staff, yes, ng St. Madjela Birthing Home. Mabuhay ho kayo.
Ayun, sina Ma'am Elena Paredes, Raquel Aleria, Lilia Liano, Chona Centino. Hi to Sonia Dones, Melinda Kimbo, Janjan Balando, and Sarudel. Yung kanilang gwapong bookkeeper. Okay, pero hindi na daw single, taken na daw. Sayang. Actually, nung nakita ko sina Sir John and Rodel, sabi ko, ay oo, gwapo talaga. Diba? Lahat talaga tayo gwapo, magaganda. Kaya be proud of yourself, mga kabandera. Ano ko sa rugaron? Be proud of yourself, diba? Ano man yung itsura mo, importante may itsura ka. Ganon. Kasi ako di talaga ako naniniwala na napangit yung... Diba yung minsan kasi naririnig mo, sasabihin nila pangit sila, ganito sila. Hindi, you are always beautiful, okay? Whatever happens, maganda ka, gwapo ka. Sure ka. Oo nga, kahit magtanong pa kayo sa staff ng St. Magella and dyan sa HXR. Hi kay Kevin or Kevs, hello sa'yo, good afternoon. Shout out sa lahat ng staff ng HXR, sina G. Sarunias and Iper, hello, magandang hapon din sa inyo. And sa lahat na po ng mga nakikinig, lalong-lalo na yung establishment dyan sa may harap po ng KKB Wings ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Shout out sa inyo. Sa lahat po ng mga resort, ayan, sa lahat may mga beaches dyan, magandang hapon sa inyo, especially to Ma'am Cecil Galiano Olesco. And sa Barcada sa Resort, ayan, kay Giselle Angali Tinedero, kay Ate Melinda Upog, kay Kentan, Bones K Store, Ebony Allison, and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Bati na rin natin yung mga taga-Bubon. Hi to JR. Miss Tioso, hello, magandang hapon sa'yo. Sana makapag-message ka na. And kay Clyde Lester Herrera Simpis ng Barangay Makagtas Prokdos. Bati na rin natin si JV Gomez Capas. Sa lahat na po ng mga kabandera na nakikinig pa rin sa mga oras na to at lalong-lalo na yung mga kabubukas lang ng kanilang radyo. Ito po yung programang Reality Talks. So mamaya may pag-uusapan po tayo. Actually, mas maaga ko siyang i-air. Okay, kasi mag-early out po ako, seryoso. Sir October 30 and hi to Sir Agaton Mitra as well. Magandang hapon. So ayun, sa mga naghahanap ng furnitures, pwede niyong puntahan ng Kalutans Marketing. Sila po ay matatagpuan sa Barangay Mabolo kung saan available sa kanila ang steel cabinet, wardrobe, wooden post bed, dining office tables, and chairs. Okay? Actually, marami silang items doon na sobrang ganda, affordable, and talagang quality kung quality yung pag-uusapan. Again, mga kabandera, bisitahin lang po ang Kalutans Marketing. Sila ay matatagpuan sa Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samar. At syempre, kahit ganitong oras, aminin natin may mga nagkakape, di ba? Kaya kung may addiction ka sa kape, kagaya ni Sex Rocky, ay nako, sinasabi ko, ito yung best, ang best cafe. Sinayang ko kailan na. And of course, magandang hapon din po sa lahat ng staff ng Pure Gold, lalong-lalo na kay Ma'am Zel. Ma'am Zel, hello, good afternoon sa'yo. Alright, sa mga kabandera natin dyan na nakikinig, lalong-lalo na po gamit yung aming application. So punta ka sa Play Store, darling, and then isearch mo po ang MyTuner, as in T-U-N-E-R. After mo yan ma-download, so pwede mong isearch din at the same time yung Radio Philippines kung hindi mo mahanap doon sa MyTuner. Okay? Kay Hala, salamat nala kung nausayang ka. Kevs, once again, sana napapakinggan mo na yung greetings ko sa'yo, ha? And sa lahat ng staff ng HXR. Kung ano man yung establishment na nakatutok ngayon, you can also join me sa programang ito, mga kabandera. Huwag kayong mahiyang hindi lang magtanong, kundi mag-message na rin at the same time. So napakalawak po ng ating comment section. Dalina, diretso ka na sa ating comment section. Pag-usapan natin ang gusto mong pag-usapan. Pero again, bawal lang nga yung kabastusan dahil una sa lahat, ako po ay kagalang-galang. Eme!

Right, sa mga gustong magpadala ng kanilang story. Yeah, if you have your story to tell and to share, pwedeng-pwede yan. So, pwede mo kong i-PM, okay naman i-DM. Halimbawa, magsasend ka ng story, so ipaparaphrase natin yan. Pero kapag okay na, then ready to publish, i-share na natin yung story. Malay mo, diba, na baka sa susunod na pagkakataon or araw, yung kwento mo naman, yung maibahagi natin dito sa programang Reality Talks. And pakibati naman an MPDO Katarman headed by our beautiful MPDC engineer Maricar Galit Lim. Pa-shout out kay Mariel Onglaw na maintain and diet. Ay, sana all talaga may pa-diet. And of course, happy birthday kay Marciana Salutan. Hello po, happy happy birthday sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday tapos yung maintain yung diet. Hi to Mama Conda, my sexiest and my beautifulest friend in this world. Hello, kumusta naman yung... Hindi na ako magtatanong sa love life. Alam ko naman, mas stable pa yung love life nyo kesa sa signal namin. So, kumusta naman yung hapon mo ngayon? Okay, yun naman. Minsan kasi aminin natin nakakasawa yung love life. Lalong-lalo na pag bitter ka. Ay, nako. Parang ayaw mo nang malaman or sagutin yung kumusta naman yung love life mo. Diba? May ano lang, may life, walang love. Oh, thank you so much, Mama Conda. Ito yung maganda kong friend na nasira yung programa ko dahil sa kakulitan. Yeah, actually, si Mama Conda, one of the DJs before, and na-establish na rin yung pangalan nito. Pero ewan ko ba sa kaibigan kong to, hanggang ngayon ayaw pa niya humawak ng microphone kasi sobrang busy, daming pinagkakabalahan. Feeling ko nga, parang mayaman na to eh. Magkaka-Mercedes-Benz to. But by the way, maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po lahat ng staff ng MPDO Katarman, especially yung head nila na mahusay, si MPDC engineer Maricar Galit Lim. Ayun. So yeah, I will be with you till 4 ng hapon. Kasi yun nga, mag-early out ako, may lakad kami with Papa Prince. So hanggang alas 3 lang tayo ng hapon. Kaya for now, let's gonna try to take a break for the music and then the commercials. And then afterward, babalik tayo dito para ibahagi yung kwento. Okay? Yes, ma'am! Mga bata pala yung nakikinig eh. Sige, let's try to take a break. Tapos babalikan natin yung programang Reality Talks.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarma.

Dear Sexoraki, ako po si Liza, may asawa at dalawang anak. Mahal ko naman yung asawa ko pero minsan kasi pakiramdam ko unti-unting nawawala yung sarili ko. Simula nung mag-asawa kami. Akalain mo, simpleng paglalagay ng lipstick ay parang nagiging issue kaagad. Ayaw na ayaw niya akong nagli-lipstick kasi iniisip niya na baka may ibang lalaki raw ako o kaya naman nagpapaganda ko para sa iba. Sa totoo lang, gusto ko lang din naman na kahit papano ay makaramdam na maayos ako tingnan at may confidence sa sarili. Hindi lang lipstick ang bawal. Kapag gusto ko ng mag-ayos ng buhok, bumili ng damit na gusto ko o kahit makipag-usap sa mga kaibigan ko, lagi siyang may duda o kontra. Minsan naisip ko tuloy, baka gusto niya atang maging lotion na lang ako para walang tumingin sa akin. Ang sakit isipin kasi asawa ko pa. Imbis na siya sana yung unang magpaparamdam sa akin ng maganda at sasabihin na maganda ako at proud siya sa akin. Pero mukhang mali. Nung una, iniintindi ko siya. Sinasabi ko sa sarili ko na baka nagsiselos lang siya dahil mahal niya ako. Pero habang tumatagal, napapansin kong mukhang nasasakal na ako. Parang kailangan lahat ng kilos ko may permiso galing sa kanya. Dumating sa punto na pag humarap ako sa salamin at gusto kong magayos, nakakaramdam uli ako ng guilt na para bang mali ang alagaan ng sarili ko bilang babae. Ang masakit, wala naman akong ginagawang masama, bahay at pamilya lang yung inuukita ng mundo ko. Tapat ako bilang asawa, Sexoraki. Kaya minsan, naiiyak na lang ako kasi bakit parang kulang pa rin yung tiwala niya sa akin. Napagtanto ko na ang tunay na pagmamahal may kasamang respeto at tiwala. Hindi porke may asawa ka na, mawawala na yung karapatan mong alagaan ng sarili mo o maging masaya sa simpleng bagay. Hindi kasalanan ng babae na gusto nilang maging presentable at hindi rin sukatan ng katapatan ang pananamit o paglalagay ng lipstick. Ngayon, gusto ko na nga matutong magsalita para sa sarili ko. Hindi pakikipag-away kundi mahinahong pag-uusap. Gusto kong sabihin sa kanya na nasasaktan ako kapag lahat pinaghihinalaan sa akin. Na sana maintindihan niya na kaya ako nagpapaganda hindi para sa ibang lalaki, kundi para sa sarili ko rin at para sa kanya. Dahil kapag maayos ang pakiramdam ng isang babae sa sarili niya, mas nagiging masaya siya bilang asawa at ina. Sexoraki, normal lang ba yung makaramdam ako ng pagod sa ganitong klaseng sitwasyon? Paano ba maipapaintindi sa asawa na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging malandi, kundi pagmamahal din sa sarili? Your letter sender, Liza. Alright, you know what, Liza? Una sa lahat, hindi mali ang gusto mong mag-ayos o alagaan yung sarili mo. Bilang babae, natural lang na gusto mong maging presentable at magkaroon ng confidence. Ang mahalaga, malinaw ang intention mo at tapat ka sa asawa mo. Posibleng ang asawa mo ay may insecurity o takot na mawala ka. Pero hindi rin tama na kontrolin niya lahat ng kilos mo hanggang sa nawawalan na yung saya at self-confidence na meron ka. Sa relasyon, mahalagang tiwala at respeto sa isa't isa.
subukan mong kausapin siya ng mahinahong paraan, iwasan ang sigawan o sumbatan. Sabihin mo kung ano talagang nararamdaman mo, na nasasaktan ka at parang nawawala ka sa sarili mo. Minsan kasi, may mga taong hindi agad nare-realize na sobra na yung paghihigpit nila to the point na hindi mo na may paliwanag ng maayos. At tandaan mo, ang pagiging asawa at ina ay hindi ibig sabihin kailangan mo nang pabayaan yung sarili mo. Mas magandang magmahal kapag hindi mo kinakalimutan ang sarili mong halaga.

Ayan, nanay ni Sia. Mukhang nagfe-feedback ako dito. By the way, mga kabandera, yun yung ating kwento. A story from Liza na pinagbabawalan siyang mag-lipstick. Diba? Alam mo, to be honest, nakakawala ng gana yung mister na imbis suportahan yung kanyang misis. At ganyan, yung pagpapaganda sa sarili doesn't mean na nagpapaganda ka dahil may lalandiin kang tao. Right? And depende na rin yan kung paano nila ini-interpret yung mga nakikita nila sa'yo. Diba? Like pag naglagay ka ng lipstick, bahala na sila mag-isip ng kahit na ano. As long as you know kung ano yung ginagawa mo. Dapat wala kang pakialam sa ibang tao, diba? And then, ito nga yung mali eh, no, na asawa mo sana yung susuporta sa mga gusto mo. Lalong-lalo na sa simpleng paglalagay ng lipstick, pero yun paminsan yung nakakabwisit sa relasyon ninyo. Yung asawa mo na magsasabi sa'yo ang ganda mo. Yung asawa mo na araw-araw ipaparealize sa'yo yung halaga mo at yung ganda mo, siya rin pala yung magbabawal at sisira ng araw mo. Dapat talaga pinababayaan ito ng mga kalalakinan nga. Ah! Kainis kasi yung, di ba, like, you don't have the freedom to put something on your face just to beautify your face, just to be proud of yourself, na kahit may anak ka na, still you are beautiful. Alam nyo, nakaka-proud yan, mga lalaki. Makinig kaya! Nakaka-proud na may asawa ka na kahit sabihin pa nating may anak na kayo, pero yung misis mo parang dalaga pa rin. Ayaw mo ba ng ganon? Mas gusto mo ba yung pinagtatawanan yung asawa mo? Nasasabihin ng karamihan, grabe din naman lang yung Mara manudlay. Totoo, legit, di ba? Nasasabihin, kaduwas pa sa nga babae, di man lang nagli-lipstick na, bisan na tala. Seryoso. Diba, alam nyo, huwag nyong masyadong i-deprive yung karapatan ng mga kababaihan, lalong-lalo na kung sa simpleng paglalagay ng lipstick, diba, paglagay ng face powder sa kanilang mga mukha, malaking bagay yon para mapasaya sila at mabigyan ng importansya yung pagsasama ninyo. Ano, karasa kasi si Ton Pamatian na malakaw kam tapos susugurin yung masawa kahusay man si Ton. Kalalangot mo. Honestly, nakakainis, nakakawala ng gana kapag may partner ka na lalaki na halos lahat na lang pinagbabawal. Makipag-usap, ayaw. Diba? So, paano magiging maayos yung takbo ng relasyon ninyo eh kung ikaw mismo na partner hindi nakakaintindi sa kagustuhan ng partner o ng asawa mo? Ano, gusto mo araw-araw kayo na lang lagi magkatabi? Kayo na lang lagi nag-uusap tapos wala namang improvement? Yung araw-araw, kayo na lang lagi yung nagtitinginan, kasumo, be!

Talaga ko bilang babae, makita naman nila na may pakialam ako sa sarili ko. Diba, na ayoko magpakalosyang dahil lang sa pagmamahal ko sa'yo. So, bakit hindi na lang suportahan? Diba, alam niyo sakto pala tong kwento ngayon, no? Without knowing na it's still a Mother's Day. Ayan, ang ganda, ang ganda. So, ipaglalaban ko yung karapatan nating mga kababaihan. Ow! Sasali ho ako. Ang sarap sana yung may asawa ka na kahit hindi ka na magpaalam, like, pwede ba ako maglagay ng lipstick? Pwede ba akong magsuot ng takong? Diba? Aalis lang ako ng bahay. Bibisitahin ko yung kaibigan ko. Mahilig lata doon mag-lipstick. Karasaman magayon, nasawa nga supportive eh, no? Nakakabwesit talaga, to be honest, yung may partner ka pero pinapakalaman ka masyado. Tapos yung kilos mo, di numero 4. Diba? Lahat ng anggulo kailangan alam niya. Lahat ng lihi mo, kailangan sasabihin mo lahat. Even your darkest secret should be revealed. Ang pangit. Diba? Nakakawala ng ganyan, halos kinokontrol lahat ng gusto mo. Nakulang na lang sabihin niya, siya yung nagbigay ng buhay na meron ka. Diba, pag-asawa ka, iparamdam mo sa kanya, this would be the best world that I can offer to you. And you have to give them not a perfect life, but the best life ever. Ang saya nun, diba? Na kahit papaano, binibigyan mo ng karapatan gawin lahat ng gusto ng asawa mo. But still, there is a limitation. Pag alam mong parang sumobra, syempre, dun ka na magsasabi na bawal. But as long na walang ginagawang mali yung partner mong babae, support her. Guide her. Love her. Am I right?

tinaguriang ka pa namang ano, haligi ng tahanan. Kasi masawa, Permila, nabubunggo sa harigi kay kabawal mo naman na permanente. Diba? Anong silbi ng ilaw ng tahanan kung hindi niya nabibigyan ng sarili niyang ilaw yung buhay niya because of you? Sa paghihigpit mo. Paano niya ma-enjoy yung buhay niya kasama ka kung lagi siyang natatakot dahil lagi mo siyang pinagbabawalan? Diba? And she will never be happy. Mas takot yung nangingibabaw, hindi yung happiness na nakasama kanya. Kaya siguro yung iba sinasabi nila, naiinis ako kung bakit nakipag-asawa ko dyan. Diba? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na mapapangunahan kagad natin kung ano yung posibleng maging sitwasyon ninyo pag nagsama na kayo. Kasi minsan, may mga taong mapagpanggap sa tagal ng panahon. Naging mag-boyfriend, girlfriend kayo, pero wala kang nakitang issue. Walang mali. It's like a perfect relationship. Pero kung kailan nag-umpisa na kayong itali yung sarili ninyo, nagbukod na kayo, nagkaroon kayo ng sariling bahay, dyan lumabas yung totoo niyang anyo. His true color. See? I see your true color. But by the way, it's already 53 past the hour of 1 on the clock, mga kabandera. And you're still with me with the program, Reality Talk. Sabatino natin ang magandang hapon, Sir October 30. Maupay nga kulop. Feeling ko ito si Sir October, hindi tumaano sa babae. Feeling ko hindi niya pag tawag dito. Nawala tuloy ako. Pagbabawalan yung kanyang future, no? Dilalatak, sure. Hay nako mga kabandera, let's gonna try to take a break. Okay naman, let's play another track. So we have your song, Hawak Ko. Ay, hindi pala, Hawak Kong Beat. Hawak Mo by Laika Estrella. Okay? So yon, yeah. And you can still share your thoughts, opinion. Ano ba yung thoughts mo? Ano ba yung opinion mo? So napakalawak ng ating comment section para sa mga

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahimbabawin na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
3: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning or Pursy. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
10: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila. Pagkatapos ng isa, yun na naman isa yung nainom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
18: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
19: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
2: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
19: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
20: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
19: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
2: Yan.
19: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
23: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape
0: na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
22: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
19: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
19: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
3: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe!
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Oh, pare, kumusta na?
28: Okay lang, ganito pa rin.
27: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
28: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
27: Saan?
28: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
27: Aba, okay yan ah! Saan yan?
28: Ano? Kalutan Marketing, pare.
29: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugitan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Diriletong mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
27: Ay, friend! I love it!
29: Yes! Kaya nalo pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing.
30: Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
31: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
32: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
31: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
33: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
34: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, relax sarap na. Drink responsibly.
35: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera.

Oras na natin mga kabandaray, ganap ng alas 2:34 ng hapon. At ang oras na yan ay hatido sa atin ng Kalutans Marketing, located at Barangay Mabolo, Katarma Northern, Samara, kung saan available sa kanila ang mga furniture kagaya ng wardrobe, steel cabinet, wooden post bed, dining office tables, and chairs. Alright, and welcome back sa programang Reality Talks, kung saan ay naibahagi po natin yung kwento kanina ni Liza na talagang pinagbabawalan ito ng kanyang mister na maglagay ng lipstick or something on her face kasi baka daw nagpapaganda siya sa ibang lalaki. Diba, hinihinaan lang natin doon yung part na lalaki. By the way, para sa mga misis na hindi pinapayagan mag-lipstick o kaya makipag-usap sa mga kaibigan, tandaan ninyo na ang pag-aalaga sa sarili at pakikipagkaibigan ay hindi kasalanan. Ang lipstick ay simpleng paraan lang ng pagpapaganda at pagpapasaya sa sarili. Pero hindi ibig sabihin, may ibang intensyon ka agad. At ang pagkakaroon naman ng kaibigan ay normal. Dahil mahalaga rin sa isang tao ang may nakakausap at nakakasama bukod sa asawa. Pero sa kabilang banda, mahalaga rin yung unawain kung saan nang gagaling yung selos o paghihigpit ni Mister. Minsan, takot lang sila na baka mawalan sila uli, masaktan, o baka naman may pinagdaanan sila noon kaya naging sobrang pag-aalala. Kaya mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon kaysa puro away o sumbatan. Sa mga Mister naman, okay, naninisira. Tandaan ninyo na ang pagmamahal ay hindi control. Kapag mahal mo ang asawa mo, dapat may tiwala ka rin. Hindi porke nagayos yung babae, may kinakausap na kaibigan, ay isipin mong may iba siya. Or baka mag-isip ka ng mali. Mas lalong gumaganda at nagiging masayang relasyon kapag may respeto at nakaalalay sa bawat isa. At sa mga misis naman dyan, ayan, wala kayong lusot. Ipakita rin na karapat dapat kayong pagkatiwalaan. Iparamdam sa asawa na kahit may kaibigan kayo at gusto ninyong magayos para sa mga sarili ninyo, lagi ninyong iparamdam sa inyong mga mister na sila ang totoo ninyong mahal at iyong pinaprioritize. Ang matibay na relasyon hindi binubuo ng higpit at pagbabawal, kundi ng tiwala, respeto at maayos na komunikasyon. Naman, nasabtan. Alright mga kabandera, totoo, diba, legit na ang pagmamahal ay hindi pananakal or control. Okay, so kaya nga kayo ipinagsama, kaya kayo tinali, dahil ibig sabihin compatible kayo. Ibig sabihin maalalayan niyo yung bawat isa. Either hindi man, let's say, okay, may mga relasyon talaga na kumbaga hindi compatible, hindi talaga tugma. Pero bakit, kung tatanungin ninyo bakit kayong pinagsasama? Either yung isa yung magkocontrol o yung isa yung mag-uunawa. Ganun yun. Diba? Kasi nga walang perpektong relasyon. So ibig sabihin, kahit pinagsama ang hindi dapat o hindi nagmamatch, kasi yung isa kailangan mag-control at turuan yung kanyang partner. Sana yan yung ano, yung mindset ninyo, no? Na hindi porke yung napangasawa mo laging high blood, parang gusto niya lagi magpa-BP. Tapos ikaw naman, let's say, tahimik lang, tapos yung gagawin mong solusyon, makipaghiwalay ka agad. So, well, that's not a good decision. Lalong-lalo na kung mag-asawa na talaga kayo. Hindi naman nadadaan sa hiwalayan, no? So, dapat na pag-uusapan ng maayos. Kung bakit pinagsama kayo, kasi baka kailangan mong turuan yung partner mo na maging maayos. At baka ikaw nga talaga yung perfect para sa kanya, para nang sa ganun naman ay maintindihan niya ang pag-aasawa. Diba? Tuturuan mo siya na since tayo na, so dapat ganito yung pakikisama mo sa akin. Dapat dahan-dahan mong tanggalin yung pagka-di mo. Diba? Kasi hindi siya nakakatulong sa relasyon natin. Hindi siya healthy sa relasyon natin.
So ganun, napag-uusapan naman lahat. Ako lagi talaga akong naniniwala, mga kabandera, na kahit gano'ng kalaki yung issue, kapag pinag-uusapan ng maayos, pwede namang resolbahin. Okay, hindi lahat ng bagay nare-resolve natin, di ba? Pero laging may solution sa lahat ng mga problema. Lalong-lalo na kung yung pinag-aawayan lang ninyo ay lipstick. Ay nako, it's a small thing, darling. Diba? Kasi mas marami pang, alam nyo, sa totoo lang, mas marami pang problema kaysa sa paglalagay ng lipstick. Kung yung pinag-aawayan nyo dahil yung misis mo, dahil yung mister mo, mahilig makipagkaibigan, to the point na parang feeling mo lang naman, no, na ikaw lang din naman nag-iisip na parang nire-reject ka ng partner mo, mas meron pang malaking problema aside from that. Diba? Na hindi ko talaga lubos maintindihan, mga kabandera, bakit yung iba, simpleng away, hiwalayan ka agad. O sige, pagkuhan kam nga to, kay kami mandidi. Diba? Nakakainis kayo ah. Parang gusto ko rin magpa-BP. I know. It's 2:40 on the clock and you're still with me with the program Reality Talks. So ayan, well, maya-maya ng konti ay mag-RTG na po ako. That means ready to go. Kaya naman ikaw na nakikinig sa mga oras na to, kung gusto mong mag-message, magpabati dyan, pahabol, greetings, whatever. So, napakalawak ng aming comment section para sa mga greetings po ninyo. Kaya naman, yeah, samahan nyo na ako. Nanonood to siya. Palubot na yung tawag dito, yung isang monitor namin. Yeah, kasi may monitor kami dito para nang sa ganun ay mapakinggan din ho namin if na tawag dito, baka wala ng playlist, di ba? Baka andun ako sa labas, akala mo di ko pa duty. So yon. But by the way, maraming salamat, mga kabandera, sa pagsama po sa programang Reality Talks. Hi to Miss Tioso, magandang hapon sa'yo. Sa lahat na po ng mga kabandera natin dyan, yung mga nasa bahay, yung mga naglalakwatsa, di man itong permi nawawara. Diba? At yung mga nakiki-birthday, nako, tamang-tama. Kami rin dito ay mayroong birthday celebrant. So happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsa-celebrate na kanilang birthday for today. Sa'yo ang inuman, sa imong atanang. Kawawa eh, no? Pero okay lang yan. Ganun talaga yung buhay. Minsan man libre ka naman. Lagi na lang ikaw yung nililibre, no? So, kaya pag-birthday, kahit pa paano, maganda-handa rin. Hala, matakot ka. Darating sila. Lalo na yung mga kaibigan mong alam mo na parang kulang yung isang plato. So, yun. Actually, kaya ako mag-early out kasi yun nga, may gagawin kami with the Papa Prince. Actually, sa ngayon, andun si Papa Prince, haya yung buhay, pahiga-higa lang. Okay, nagre-relax-relax yan kasi kahit papano bumabawi yan. Dami niyang ganap eh, dami niyang ginagawa, kaya wag niyo siyang husgahan. Parang awa niyo na. Actually, yung mga DJ na minsan may mga ganon, like minsan na dead air, minsan naman walang gana, o kaya naman matamlay, dalaho ng daming ginagawa. Huwag kang masyadong judgmental, okay? Di ka po judge. Sana hindi pa napaglumaan yung expression na yan eh, no? Pasensya na ho. Magre-research ako dito. But by the way, ayan, batiyo na natin yung mga establishment na nakatutok pa rin for today's video. Lalong-lalo na kay Kevz. Hello po sa HXR, laging nakatutok sa Radyo Bandera. Ay nako, maraming salamat, hindi pa rin kayo nagsasawa. And batino natin yung mga taga Mondragon, especially yung All in One Convenience Store. Hi to Atashi Monday, to my success Franny Kenton and Ate Melinda Upog of Barangay JP Rizal. Hi kay Mana Baby Agunoy, batino rin natin yung mga taga Las Piñas, lalong-lalo na si Mr. Blue Moon. Shout out to sa inyo dyan. And Notarde Family, hello sa Morales Family as well, kay Lillian Morales. Sir Roldan Laudanio, shoutout din sa iyo. Actually, may babatin ako dito. Wait lang. Hi kay Kaloy, lungkop ng Barangay Salvation Bubon. Hi sa mga taga Bubon and hi to Sir Richard Hiray, the instructor, tama ba, of university. Hello, magandang hapon din sa inyo. Clyde Lester Herrera Simpis ng Barangay Makagtas. And may inaanap ako dito eh. Wait lang ha. Hi po kay Tita Aya, so made Jomai, available sa kanila with homemade chili garlic sauce and fried garlic. Asan yung hinahanap ko dito? Hi kay sa Kristen Renaline,
kay Elvira El Surio. Ayan, shoutout din sa inyo. Sa mga tamburusan, si Mana Gloria Tesoro, Maupay nga Kulop, si RJ or Ari Jane Likiro ng Sarangani Province. JV Gomez Capas, hello. Kay Emma Melindo Durin and hi to Nicole, kay Bea.

at ng staff ng NSC Utility Watchmen, sina Sir Hernan, Eduardo, Lorna, Sir Alan, and hi to Master Evan. Bati na rin natin ng magandang hapon si Philmar Galio Pacampara. Hello, shout out to sa inyo sa mga boarders dyan na nakikinig. At saka sa mga diri nagbo-board, cannot afford. Diba sayang yun eh, pang dagdag ad lib. So, by the way, it's 2:46. Sa mga ka-wordmates ni Kevs, dyan sa HXR, hello. Si ano, tawag dito, G. Sarunia Sendiper. Alam niyo, parang paantok na rin ako eh, no? Hi to Yags, Tinedero, and thank you for the follow. Si Haybet, ayun. Di ko mahanap yung nahanap ko dito kanina pa. Hi kay JR ng Bubon, kay Ate Irma, Meno Family, kay Umboy BT and Tuneta. Hi kay Ma'am Apple ng British Island, Kenzo, and Sir Trias Ruel ng Laguna. Sir Benito ng Barangay Pulangi, laging nakatutok sa Radyo Bandera. Hello po. And to your friend na si Cynthia Diazes, hi to Ma'am Miriam Juanerio. Shoutout sa Ma'am Miriam Juanerio, Rachel Alcera, and Canotor La Ignacio. Hi na rin po kay Sir October 30 and Sir Agaton Mitra. Halos lahat nababati ko na, pero yung hinahanap ko, di ko pa rin makita. Si Nay Teresa ng Washington and si Ma'am Leticia Morales Enero ng Pambuhan. Alright. So sana ay kahit papano ay may natutunan na naman yung mga kabandera natin, lalong-lalo na yung mga mister na masyadong siloso. Oo, ay agad man pagparaselos, kay ikaw man lang ang pinaka-importante sa kanyo. Diba? Tuod na. Ganyan kasi yung buhay mag-asawa, diba? Na, halimbawa, pag nagpaalam yung misis mo, tapos ikaw yung naiiwan sa bahay, parang malati ito sa ginihini mo sa misis. Naiiwan mo minsan sa bahay mo, diba? So, ganun yung buhay natin. Kailangan lang talagang maging matatag and faith. Then trust, loyalty, diba? Yan yung kailangan sa relasyon. Na may tiwala ka at ikaw din naman, kapag may tiwala sa'yo si mister mo, kaya naman si misis mo, dapat ay i-maintain mo yon, di ba? Kasi alam nyo naman, ito lumang kasabihan pero totoo, tatagos talaga sa'yo, sinasabi ko sa'yo, nang gigigil ako. Na yung tiwala, kapag nasira yan, nadungisan o kaya naman nabasag kahit konti, hindi na talaga yan na maibabalik sa normal. Di ba? So, ganun. Kaya hanggat malaki pa yung tiwala at respeto sa'yo, malalim pa yung respeto sa'yo ng asawa mo, alagaan mo. Okay, sa relasyon, hindi lang inaalagaan yung mga mukha, kundi yung samahan ninyo. Diba? Dapat nga everyday, nagtatranscend yung love na meron kayo. I remember one of my friends, sabi niyang ganon, importante daw yung tinatanong mo yung partner mo kung mahal ka pa, kasi malay mo baka buka.

kailangan lang talaga ng tibay ng loob, tibay ng relasyon, tiwala, and the respeto. Lahat na pag-uusapan, okay? Ulitin natin, lahat po ay napag-uusapan. Hindi solusyon lagi yung hiwalayan. At hindi solusyon yung sakitan. Ito, to be honest, no? Kasi napapanood natin sa Facebook. Lalong-lalo na doon sa magpa-partner na, eto may bago lang, di ba, na nag-trend? Hindi ba pwede pag nag-usap kayo, walang pisikalan? Kasi yung iba, pag hindi na nila na-control, ayan na, di ba, nagta-transform na, lumalakas na. Insan iba, nag-Power Ranger. Di ba, sinapak yung asawa. Ito, to be fair, no, lahat kasi tayo may karapatan naman. And then, siguro, for me naman doon sa mga kababaihan, na pag halimbawa si Mister ay feeling mo parang pinagloloko ka, di ba? So, syempre nasasaktan ka. Pero, to the point nasasaktan mo rin physical, yung sobra talaga, di ba, sasabunutan mo, sisipain mo. So, kailangan kontrolin yung galit. Kasi, kahit mga lalaki din yan, nakakaramdam din yan ng sakit. Diba? Huwag naman yung masyadong, ay hindi babae ako, hindi ako papatulan nito. Takay kung ginlatak mo sa kaldero, masulitun be. Diba? Tapos hahayaan ka lang, swerte mo naman. But again, hindi natin tinotolerate yung mga lalaki na saktan yung mga babae. Ang sinasabi lang natin dito para mas malinaw, huwag naman to the point na parang grabe din yung pang-aabuso natin or ninyo, I mean, sa mga kalalakihan. Kasi kahit mga lalaki sila, nasasaktan din yan. Tao yan eh. Diba? Pag imbalong mo ito sa bato, tapos dila bumulos sa im, kahusay mo. Tama? Kasi minsan yan yung nagiging source kung bakit nagkakaroon ng misunderstanding, nag-aaway, nagpabarangay. Ikaw naman lah, halimbawa, sinapak ka nung puwet ng kaldero, syempre masakit yan. Hindi ka ba gagante? Sabihin mo lang, it's okay, fine. We are all humans. Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Respeto pa rin yung pinaka-importante. Hindi lahat kailangan idaan sa pisikalan. Diba, dani nga, pito kong kala, masuul na. Bagta kong ka pa kaya, okay la. E paano kung helmet, masakit din yun, be. Diba, para at least namimaintain yung relasyon. Again, yung sinasabi natin dito, mas mainam yung relasyon na walang sakitan. Physically. Yung emosyon nga, masakit na, diba? Okay lang sana kung halimbawa sinapak mo lang pero yung kasing sakit lang nung langgam, okay pa yun, siguro mapapatawad ka pero halos patagin mo na rin yung asawa mo. Well, hindi rin kasi siya maganda. Kaya minsan yung ibang lalaki nagagalit sa mga babae. And yung mga lalaki naman, hala, iyukusog mali pang Superman. Diba, wag din naman sobra. Diba, somehow, kung gusto nyo rin bigyan ng leksyon yung mga partner ninyong babae, pero wag naman to the point na, man daw, pero basta to nakuso. Diba, eh, kayo kasi, para kayong Ambaga, iba yung lakas ng lalaki sa babae, diba? So, ang importante lang dito ay yung kahit papano, balance na pagmamahal at respeto, hindi yung sakitan kasi dyan nagmumula or yung source ng hindi pagkakaunawaan at hiwalayan. By the way, it's 2:53 on the clock. So paano yan? Mag-RTG na ako kasi may asikasuin pa po ako dito. And abangan nyo na lang kami bukas. Bawi tayo sa programang Kapit Kwentuhan with Papa Prince. But for now, once again, maraming salamat sa nakinig at umantabay sa programang Reality Talks with your DJ. Nakasama nyo nga ang sexiest and hottest DJ, Sexy Rocky.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katang.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
3: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo
4: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 00230 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi po pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe.
16: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan? Ano?
8: Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Direlatan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyak mo mag-avail, may latsira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
7: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. I'm only human.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman.

0: isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Dr. Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santone Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
14: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
0: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
22: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
22: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
22: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
22: Pampasexy!
0: Pampamacho!
22: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
22: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Oh, pare, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
23: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin na!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
23: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
23: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudiline ng furnitures, sugitan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyat mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
23: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-o-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin

0: Sa radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

0: This song is brought to you by Sunmiglide. Live light, drink light, Sunmiglide.
1: Tricycle, sumisikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinag-aaralan.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
16: Heto ang pinakabago.
17: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
18: Wow! May bago na namang Best Cafe!
16: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
18: Wow! Gusto ko yan!
16: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
18: Nice! Walang asukal!
16: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
18: Pampasexy!
16: Pampamacho!
18: Pampahealthy!
16: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
18: Perfect!
16: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
19: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
20: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
19: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
23: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng mart kape, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng mart kape, brown rice kape, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart kape, brown rice kape, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Oh, pare, kumusta na?
8: Okay lang, ganito pa rin.
7: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa ganda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
8: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
7: Saan?
8: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
7: Aba, okay yan ah! Saan yan?
8: Ano? Kalutan Marketing, pare.
9: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilitan mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira gintatawag ng installment para sa kanang mga customers.
10: Ay, friend! I love it!
9: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalaman,
0: kaalaman.
1: Sa komentaryo,
0: matalinong hinihima
1: at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko.
0: Balanseng tinitimba
1: para sa taong bayan,
0: sa entertainment,
1: musika
0: at mga usaping inyong kagigiliwan.
1: Simula umaga
0: hanggang gabi,
1: Lunes
0: hanggang Linggo,
1: mga balita at musika,
0: lahat
1: pinagsama-sama,
0: lahat
1: pinag-isa.
0: Ito ang Radyo Bandera,
1: maglilingkod sa inyo ng tapat
0: at serbisyong totoo.
1: Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
4: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
4: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
11: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
11: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
13: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
14: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
15: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
16: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
17: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
18: Oo naman, syempre.
17: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
16: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, cuyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malakas.

0: kalabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
2: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow, may bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow, gusto ko yan.
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampa-sexy!
8: Pampa-macho!
10: Pampa-healthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin na!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan?
12: Ano? Kalutan Marketing, pare.
13: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudiline ng furnitures, sugitsan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set, dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag na installment para sa kanang mga customers.
14: Ay, friend! I love it!
13: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice cafe, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice cafe, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
3: Basta radio, ibandera mo.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

98.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Oras sa pong Kapulan, Pilipinas, alas 5.54 na po ng umaga, mga kabandera. And of course, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Good morning!
1: Good morning!
0: Papa Prince po, nakakasama ninyo, naririnig ninyo ngayong umagang ito sa programang
2: Gising!
0: Kasama si Papa Prince hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang yan sa 88.1 Radyo, Bandera Katarman, Basta Radyo, i-Bandera mo.
1: Good
0: morning sa mga tricycle driver, pickup driver, bus driver, van driver, na mga nakatutok, nakantabay sa mga oras na ito, mabuhay kayo. Hanggat gusto ninyo, mga kabandera.
1: Good morning!
0: Live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At syempre sa ating radio application, hanapin sa inyo mga Play Store, mga langga. Sa Play Store, sa Play Store, hanapin lamang My Tuner o kaya Radio Philippines, mga kabandera. At syempre, kapag na-download nyo na iyon, hanapin nyo doon ang pangmalakasang Radyo Bandera Katarman para mapakinggan po ang lahat po ng mga programa mula umaga hanggang gabi. 5:55 oras gindara sa iyo sa Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdas, Katarman Northern. Sama mga mamis, mamili na sa Pure Gold, dahil sa Pure Gold always panalo. Kapag-iapon natin ang best coffee green ng kaping wara palpitation ng Dermaslom sa iyo, sorok-sorok. Mga kasangkayan ko, switch to best coffee green. Mapapalit ito sa mga o sa tanan ng mga parmasiya o pharmacy dito sa Bungto San Katarman. Kung magkakape man lang kayo, mga kabandera, dito na husa sigurado. At hindi kayo magkakadiabetes. Bakit? Kasi yung ginapit na sangkap dito is stevia po, mga kabandera. Para yung mga mahika, kumbaga may mga sakit na diabetes, diri madugngan na. Good morning sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Mabuhay kayo, mga pari koy. Mga piraw-piraw sa patrunan, kay nakisayaw man ko nun. Bagaw ma, bagaw la ha, bagaw la sa nakbati-bati. Masol ka naman si Papa, parang si binulgar. Para agad. Garak mahilig bang bulgar, no? Good morning kay Ronaline Caparal Magayesa. Sabi niya, morning. Wala naman kay Mr. Lawrence de Heruerto. Good morning, Papa Prens. Good morning sa aming pinakagwapo na general manager. And of course, mula naman kay Rica Castillo. Nasugad siya, good morning. Good morning, Mangga. Para mag-good morning, ray lang muna kita. Wala naman kay Jezebel Duarte Librino. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Good morning po, Idol. Dubli-dubli na yan. Okay na sa akin yung Papa Prince. Huwag muna akong tawaging Idol. Parang ano, hindi ako komportable eh. Sabi niya, shout out, Papa Prince. Sa anak darling nga si Lili. Gado ko no yan sa Quezon, Mapanas, Northern Samar. Request, Papa Prince, ng kantang na Malayo Ka Man. Aray mo! Baka ni kay Malayo siya. Ma-request ay Malayo Ka Man. Ay si to. Magpiplilugin akong dangaw-dangaw. Pero itong sayang nga, Malayo Ka Man. Balita, pwede kita mag-play mga chat-chala ha. Hindi kita pwede mag-guan si mga songs kay pampagising ani, pangilugod hingaturugan nato mga listeners, no?

litrato. Yeah. Tinitingnan-tingnan mo no habang naghuhugas ka ng pinggan. O kaya may cellphone ka naman, ka-video call mo dapat, 'di ba? Ganun yorn. Yeah. Gising na, bango na. Situwara pa pagkakamata. Kamatahon yeah. tayo doon. Ate, kuya, nakasan yung volume ng radyo ninyo at gigisingin ho natin pati kapitbahay ninyo. Dali na. Yeah. Bawin niya, aray mo. Ay, aray mo talaga. Yeah. Upay-upaya ha. Text na. Pwede kayong mag-text. Tumawag 0969-07-16-213 sa ating pamalikasang smart. Once again, 0969-07-16-213. Pwede mo akong tawagan. Pwede mo akong text ha, mga kabandera. Para sa mga pa-shoutout. Kami ha, gusto ko na Papa Prince maging aswang. Aray ko. Kainan, no? Para... ano daw, para uwian lang kahit malayo. Nilupad-lupad ka na lang. Ngayon nakdidikoan, ngayon nakdidilana. Nano ka, paliton mo. Paliton mo dire. Baton. Kay makakulaw ka nga ni Siton nga lana. Nagkukuhang kuha ni, nakalad ka dito. Nakatundol or nakasagupa sin mga panulay sa banwa. Pero nila panulay sa banwa, bisa na yung kapitbahay nga panulay, makalad ka dito. Ganon siya katindi, mga kabandera. O pag anak lana kasi, pag halimbawa, ighitapo mo anim kapitbahay nga maliya, chismosa, nakalagad liwat itong siya. Kaya diri mo basta-basta ma-identify kung sino ang asuwang or chismosa. Kaya mamaya, unina, anim nakasalamu, asuwang na ito, gasimula, chismosa kayo. Malanhiwaan, ano? Judgmental yard. 0969-07-16-213. Sa mga kagigising pa lang sa mga oras na ito, Papa Prince po, nakakasama niyo, nag-iingay sa inyo mga radyo. Hanggang alas 7.30 ho tayo ng umaga, mga kabandera. Huwag kayong bibitiw dahil lang bumitiw. Wala na. Hello po kay Madam Lori Capsa. Sabi yung morning. Morning, Madam. Kumusta yung buhay-buhay? Okay lang daw yung buhay-buhay. Kahit papaano naman ay natindog pa sa pamilya. Tama ito nga natindog kagihapon kay matumba ka nga ni, hindi ka na mabubuhay. Lumpuya. Iwasan natin mag-ano ha, mag-kumain, yung, at ano yung may mga lahi ng diabetes, no? Baka mamaya, ma-outdan na niyo mga siki, no? Porya. Kaya mag-ano tayo, kumbaga maging responsable tayo sa mga kinakain natin, sa katawan natin, mga kabandera. Para kapag meron tayong karamdaman, hindi tayo magdudusa. Sana all nagdudusa. Kasama si Papa Prince. Mula kay Marco, sabi niya, good morning Papa Prince. Sabi, shout out sa Barangay Maragano nga magpintas. Kalamay pa manliwat. Nga magpintas ang mga babae ni Ra. Oo, gipintas eh, kaya namumukod sundang. Namumukod sundang sa nasawa, kaya basta viral si Ra, no? Shout out sa iyo nga duha, kunta nagtuhay na ka man, no? Kaya mo ito sa mag-asawa, nga, naon nga rin si Ning. Mo ito na mag-asawa, dahil nag-aaway, dahil nagbabati, no? Dari nagbabati nga kuan, ha? Itong nagbabati nga nanganganak. Uy, pulano, ano masawa, nagbabati nga, nagbabati. Nagbabati na, yung mga nganak na siya. Happy birthday man sa mga mag-

Oh, palaran. Good morning po. Shout out naman po dito sa mga taon sa Pulong in and Galicia family. Maraming salamat, Junjun. Oo. Oh. Batiin na rin natin yung kamag-anak ko. Magkamag-anak ba tayo? Bakit apulong ka? Shoutout yung tatay ko, baka nasa magtaon ngayon na. Mga Apolong family, Balandray, Balandray, Apolong family, tapos sa kabilang side naman, Balandray family, magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta naman yung mga higala natin? Shoutout kay ano, kay... Ano to? Ate Mi Aya. Dada na sa may hani sa salog. Asawa ni Kuya Lester Ponce. Anyway, sabi niya, Adi Papa Prince. Pa-shoutout ka na Senador Bato Adto na nag-didinumot. Mo kay ginhinanap ang kuno niyo. Sanglit nagpakulaw. Di kanya na kuno nga nagpapakulaw. Di kuno niyo ginpapasunod sa Senado. Ano daw talaga ang problema ninyo? Pag adto nga ni kuno, di rin nagpapakulaw. Ginahanap niyo. Pag tisulod sa Senado, pinagbabawalan. Pagkot sining aton mga kuhan, kami mga sakit aday niyo. Ha, mga kabandera. Anyways,

0: Mang Marites kasi dito sa saloob. Joining! 0969-071-6213. Bungol ka? Bungol o nabatian? Nabatian ko no, Papa Prince. Very good. O pa'y nga agad sa mga taga-barangay bankiruhan itong mga always na mamati dida. Ngayon, hindi rin nakabati karagsid mong bungol ka. Paningulali ha, kay basi man gihapon, maupay-upay pamatian. Ani yung mga kuana? Ang ngaran si niya. Ani yung pamati? Hindi kasi sa Katarma pagpamati, siguro kung sa Tagalog ang ira nararamdaman o karamdaman. Dito kasi sa amo, sa palapa, pagsuhad nga marautan yung pamati, ibig sabihin nabubungol ka. Kara, kadyak na kabati, nainikalain sa nakpamati. Pero di ngayon sa Katarma, iba ngayon. Kaya minsan kailangan natin mag-adjust kasi nandito tayo. Kailangan natin alamin yung mga salita-salita nila na hindi natin alam, no? Kumbaga mga kabandero. Ganun yun. Pero manito, gamo nga niyo, magpakato sa palapag, kailangan liwat, sugaro niyo, kung na mga bastos dito, or mga jerry dapat banggito, or na yung susinang kahulugan, ano ka ba yung sinugad-sugad ka dito? Bastos na nga yan yun, no? O nina, kung anong ka na, sugad ka, nakikiuyag ka la, di ka. Iba nga yan, meaning dito. Ano makarilit lang ito, nito, mga taga second district, ano? Pero pag nga di, siguro pag maluwas ko ito, ay kabastos ni Papa. Bastos yarn. Hindi naman masyado. Kunti lang, no, mga kabandera. At saka, basta iba, di ko alam, alam mo yung sinasabi natin Northern Samar, pero iba-iba tayo ng mga salita. Pero nagkakaintindihan tayo minsan, pero may mga salita na iba ang meaning sa iyo, ibaliwat sa amo. Ay, huwag mo nang ipagpilitan, ha, B? Ha? Baby. 6:08 ang ating oras sa buong kapulan ng Pilipinas. Tugtugan muna tayo ha. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1. Oh, mabul pa. Oh, mabul si Madam. Wait lang, basahin natin baka magtampo tayo. So, ayoko sa lahat yung may taong nagtatampo sa akin. Sabi ni ano, sabi ni Lini. Lini, ikaw ba yun si ano? Lobredo? Ay, Lobredo. Lini Robredo. Sabi niya, maupay nga aga, Papa Prince. Shout out din sa barangay. Bye-bye. Salamat ko no, Pugi. Pag pinapangalan ko talaga kong Pugi, parang nakakataas ng ano eh. Ng... Nakos ako ang panang confident. Sabi ni Telma, sabi niya, good morning, idol. Good morning. Really good morning, ma. Wala naman kay Day. Wala kay Jojimar. Jojimar ba to? Jolomar Diaz, good morning, Papa Prince. Good morning. Wala kay Alma Dorin. Pahabol po, good morning po. Nagigising ko lang. Kailangan mo nahigimata ka sa liya ni Papa Prince. Huwag impuka ko sa nimo asawa. Pagsugat singga matuore. Maupay nga aga dito sa mga taga-barangay. Bye-bye sa mga suki naton. Maupay nga aga sa iyong tanan. Sugad man pakipukaw gihapon sa iyong mga may natawag sa atin. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Ano pangalan po?
1: Sara.
0: Sara, taga saan ka, Sara?
1: San Roque.
0: San Roque ang layo, ha? Sa, ang ka nakikinig sa radyo?
1: Radyo lang.
0: Ay, sa radyo lang. Maganda yun na nakikinig sa radyo. Sige, may babatingin ka?
1: Lagi naman kami namamati dito.
0: Ay, maraming salamat. Nakaka-proud naman. Sige, anong babatingin mo? Ay, anong babatingin mo? Sige, bumati ka na.
1: Okay po ko man dito sa mga... Ano? Sa pamangkin ko na may tindahan para magbukas na.
0: Oh.
1: Bibili ako ng kape.
0: Oh, anong pangalan?
1: Lia.
0: Anong pangalan ng pamangkin mo?
1: Lia Toralde.
0: Oh, Lia! Gumising ka na! Ano, nakabate? Waray.
1: kasama ko dito sa bahay.
0: Oh, kasama mo sa bahay. Oh, tapos?
1: Tulog
0: pa sila. Tulog pa, gisingin natin.
1: Pakipukaw man sa kanila eh. Si Tulog pa eh. Ayaw pa gumising.
0: Kahit ikaw, gisingin mo na kasi nasa radyo ka naman eh. Gisingin mo. Sige, sabi mo, hoy, gising kayo.
1: Gising na kayo.
0: Oo. Parang
1: virgin. Gising na kayo, tanghalin na.
0: Oo. Parang virgin na nang gigising. Gising na kayo. Mas maganda sana, hoy, gising na. Ano pa? Ano, sino pa babatiin mo, ate?
1: Paano pa, ano, paki-abati man sa mag-birthday ng asama ko dito sa bahay. At Bert, yan, mag-birthday sa 18 na tong buwan.
0: Mag-18 siya? Or ngayong 18 na buwan?
1: Sa 18 yung birthday niya.
0: Oh, tapos ilang taon na siya sa 18?
1: Ano? 78 na.
0: 78? Ah, senior na si... Ano yan? Babae, lalaki?
1: Lalaki.
0: Sino, ano po pangalan?
1: Adriano.
0: Advance happy birthday po, Lolo Adriano from Radyo Bandera, Katarman. Good morning po! May babatiin pa?
1: Wala na.
0: Request na kanta. Wala kang request. Basta chat-cha lang ha, yung request mo dapat.
1: Ano na lang, yung...
0: Ot-oti? Sige, ano yun?
1: Meron pa
0: dyan
1: yung ano, yung bisan mo ako bayaan
0: sa... Yes, mayon kami, didi, yung mga bisan mo ako bayaan, igbilin laan kabataan. Sige, pipli nato nito ha?
1: Yun na lang.
0: Oh, sige. Okay. Maraming salamat, Sara ng San Roque. Saan ka ba sa proper?
1: Dito kami sa ano.
0: Barangay Interior.
1: Sa Poblacion.
0: Ay, sa Poblacion.
1: Oo. Ay, Barangay Sunset.
0: Oh, maraming salamat Sara ng Barangay Zone 6, ay Barangay Poblacion Zone 6. Maraming salamat.

Ayun, maraming salamat kay ano, kay Sara. Kala ko si Sara Hieronimo na, kini parang sabi ko, ay, parang gusto ko magpakanta nito. Mula kay Pahabol po, good morning ka. Ay, wait lang. Mula naman kay Jem Jal ba? Sabi ni Custorio, good morning po. Nakatune in na habang nagkakape ang Custorio family ng Dalakit. Maraming salamat sa mga taga-barangay Dalakit, maupay nga aga sa iyo. Mula naman kay Jezebel, ay pwede pala tumawag Papa Prince pag mag-request. Yes! Gusto ko yan. Para kumbaga nagiging na, mga naririnig ko yung mga boses ninyo, di ba? Sana all. Kasi kayo naaalo, kayo tumawag sa akin. Bakit kayo naaalo? Huwag kayong maalo, ha? Wait lang, kasi ipi-play natin itong mga ano ninyo. Na ang ating oras sa buong kapulan ng Pilipinas. Magbabalik po si Papa Prince. Tsatsahan muna kayo, ha? Ito pa rin pang programang Gising Norte.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Enjoy the sunshine!
11: 88.1 Stretch Go! Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: 6:31 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome back sa ating programang Gising
1: Norte, kasama si Papa.
0: Kasama si Papa Prince. Masayang araw. Araw tayo ngayon ng Martes, May 12, 2026. Happy Piesta sa mga nagpipiesta ngayon. Patron mano, para mag-imbitar. Anyway, shout out kay Clyde Lister Herrera Simpis. Sabi niya, shout out po nga din sa barangay Makagdasan Impis Family, na always po kami namamati sa radyo kada adlaw. Aga pa nga, ano to? Aga pa nga na taga barangay Makagtasanon, nga always namamati po. Thanks po always. And God bless po Idol Papa Prince. Maraming salamat. Wala naman kay Malin, Malin Morado. Sabi niya, good morning Papa Prince. Good morning po.
2: Good morning.
0: Sabi pa ni Duarte, pahabol niya, shout out liwat Papa Prince. San mga Marites sa barangay Quezon. Mapanas Northern Samar, Labinak, Papa Prince, saan bagong baryo sa Quezon. Gusto ka dito katitiro ka mga Marites. Delikado at ito. Wala kay Leia Galupo. Sabi niya, shout out sa anak ko nga si Liza Patilan ngani ngan kanya kuno pamilya. Hello po, shout out sa iyo. Wala naman kay Mela Carino. Happy morning Mr. DJ. Gising ko lang po si Vincent. Sabi niya Vincent Emil Escarino, Lebron Jacob C. Gonzalez, Jomelin kay maghinay in sira Idol mga turo.
3: Aray.
0: Salamat. Yeah. No? Kay siguro ko kay Kuan. Ano nga rin sini? Pira bang inaginara mo? Sabi na pag mga estudyante, oo, aram-aram ito. Pero kulawil ako na totoo good man nga nagiinara. Kay bangin, sinilpon na ML at ito. Maray man daw. Nagraot. Wala kay Jenny Sher Vohira. Ay, good morning Papa Prince. Shoutout nga saan ako ang mga kag-anak sa barangay Sanggol. Muntik nang maging tang ano to, sang... Ay, Sanggol pala, Sanggol. Sorry. Kala ko Sanggol eh. Sabi ko may barangay pala na Sanggol. Maraming salamat kay Jenny, Jamie. Wala naman kay Preya Nobes. Good morning Papa Prince. Pa-shoutout sa ato Iga si Baga Kainon. Maupay nga aga sa iyong atanan. Hinaut kuntang maagan maupayan niyo kaagahon. Kaya na niyo mga kapitbahay na nangursingot na. Kaupay pagtapyas in laso. Aga-aga pa ang kahin mo maladiri na madrawing. Problemado ada. Diba ito tipo may ka na nga problema. Dinagdag pa rin kapitbahay kay nakatapon ngayon ito. Wara ka good pagsala, gitapuni ko dito. Ito tipo nga pangur, ito mangursingot la siya sa imo. Pati ikaw si ton masisina ka. Mangursingot ka man liwat. Ah, liwat na no ini, di ba? Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Ano po ba?
0: Ano? Ano po yung babatiin at sino po babatiin ulit?
4: Babatiin ko lang yung mga kaibigan mo dyan, so.
0: Katarman. Ay, sana all. Maraming kaibigan. Katarman. Sige daw, sayo daw ito.
4: Sina Edwin.
0: Mm-hmm.
4: Sina Henry. At kumusta naman kina kapit mata, no? Marites.
0: Marites! Yeah. Sino ba yun? Ah, tapos?
4: Sina Didisam.
0: Mm-hmm.
4: Kamusta silang lahat dyan sa ano, Barangay Dalakit?
0: Ay, taga Dalakit. Yung mga kaibigan, yung mga friend mo taga Barangay Dalakit. Okay man sira, feeling ko wala pa sira kuha asan Dalakit.
4: Binumati ko liwat yung ano, yung mga pinsan po dito sa San Roque, Barangay Zone 6.
0: Oo. Oh. Saan? Barangay Zone 6?
4: Kumakay pamili. Mm-mm. Kumakay pamili.
0: Mm-mm.
4: At sa lahat ng mga salasal family dito sa Barangay Sunsi.
0: Mm-hmm. Alam mo, parang ang linaw ng boses ko dyan, naririnig-rinig ko na parang nag-ano. Malinaw ba kami dyan?
4: Ha?
0: Malinaw ba yung radyo dyan?
4: Oo, malakas dito yung ano radyo. Yung station niyo.
0: Ah, ano nga ulit yung station namin? Sige nga.
4: Ha?
0: Ano nga yung pangalan ng station namin? Sige nga kung alam mo.
4: O ano, yung Barangay Radyo Bandero.
0: Yeah! Yali mo ate! Kala ko ibang stasyon, kinabahan tuloy ako. Baka ibang stasyon masabi mo.
4: Lagi naman kami dito makikinig.
0: Ah, lagi kayong araw, nakikinig?
4: Araw-araw.
0: Nakikinig ba kayo sa... Nakikinig kayo sa Kape at Kwentuhan?
4: Oo.
0: Yan. Di ba nakaka-inspire yung mga story namin?
4: Oo naman.
0: Ay! Sana ay! Pabor yan!
4: Nakikinig kami dito mula ng umaga hanggang gabi.
0: Hanggang gabi. Ayan, mula umaga hanggang gabi. Radyo Bandera. Maraming salamat, ate.
4: Pwede pa mag-request?
0: Ano mga request mo?
4: Yung ano, kuratsa.
0: Kuratsa. Hala, sige, pipli.
4: Sarayaw
0: sila dito. Oh, sige. Sarayaw tayo, pipli tago dito.
4: Sige, salamat.
0: Sige. Papa, maraming salamat. Anyways, 6:37 na mga kabandera. At yan ho ang oras.

It's 38 na mga kabadera. Oras natin sa inyo ng Best Coffee Green. Sa aking pagbabalik, tayo po ay maghahatid na ng ating mga pangmalakasang balita. Kayo manatili nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo! I-Bandera mo!

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman, mga kabandera! Muling sumasa inyo ang programa Gising Norte, parehatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, May 12, taong 2026. Tayo po ay napapakinggan o tayo pa ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahing papawid sa impila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama nyo. Ito po si Papa Prince. Narito na ang ulo ng ating mga balita. Pitong miyembro ng CAFGO sa Eastern Visayas tumanggap ng mahigit 9 milyong pisong gratuity pay. Bandera News Headline. Dalawang suspect arestado sa pagnanakaw ng manok at tilapia sa Isabel, Leyte. Sa lokal, 44 anyos na lalaki sumuko matapos masangkot sa pananaga sa San Roque, Northern Samar. Provincial government pinalakas ang animal health at ASF response sa Northern Samar. Number 4, most wanted sa Northern Samar, arestado sa kasong statutory rape. Sa National, Senador Alan Cayetano inihalal bilang bagong Senate President. Mga health worker nanawagan ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa ilang DOH hospital projects sa Northern Luzon. Sa international, Iran nagpadala ng proposal sa US para wakasan ang gyera. Alisin ang sanction. Trump tinutulan ang proposal ng Iran. Sa sports, Alex Ayala talo kay world number 2 Elena Rybakina sa Italian Open. Sa showbiz, sa Miss Universe Philippines 2026 queen sa kinoronahan na. Oras sa Pilipinas, alas 6:46 ng umaga. Oras sa didpuyan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Mga mami, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo! At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Ngayon, sa regional, tumanggap ng mahigit 9 milyong pisong separation gratuity pay ang 77 miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGO sa Eastern Visayas bilang pagkilala sa kanilang matagal na serbisyo sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa 8th Infantry Division ng Philippine Army, umabot sa kabuuang 9.61 million pesos ang pinamahaging benepisyo sa pamamagitan ng Division CAFGO Active Auxiliary Office at mga infantry batalyon sa buong rehiyon. Batay sa datos ng militar, 73 sa mga benepisyaryo ang nakapagsilbi ng hindi bababa sa 8 taon, habang ang iba naman ay nakapaglingkod mula 5 hanggang 7 taon sa mga operasyong pangseguridad sa iba't ibang komunidad. Kinilala ng 8ID ang malaking ambag ng mga miyembro ng CAFGO bilang katuwang ng militar, lalo na sa mga malalayong lugar kung saan tumutulong sila sa mga kampanya laban o laban sa insurhensiya at sa mga pagprotekta sa mamamayan. Layunin din ng programa na matulungan ang mga retiradong CAFGO sa kanilang pagbabalik sa sibilyang pamumuhay sa pamamagitan ng pinansyal na ayuda na maaari nilang gamitin sa pangkabuhayan, negosyo at pangangailangan ng kanilang pamilya. Binigyan din ng 8ID na patuloy nilang kinikilala at pinahahalagahan ang sakripisyo at dedikasyon ng kanilang mga peace partners sa pananatili ng kapayapaan sa rehiyon.

Samantala arestado ang dalawang hinihinalang magnanakaw matapos tangayin ang isang manok at 3 kilo ng tilapia sa Barangay Tulingon sa bayan naman huyan ng Isabel Leyte madaling araw noong Mayo 11 taong kasalukuyan. Kinilalang biktima sa alias na Yuni, 37 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Samantala kinilala naman ang mga sospek na sina alias Ren, 19 anyos at alias Pao, 18 anyos, kapwa residente ng barangay Matlang sa Isabel Leyte. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, pinasok umano ng mga sospek ang lugar at tinangay ang isang broadcock na nagkakahalaga ng 2,000 piso at 3 kilo ng tilapia na nagkakahalaga naman ng 600 piso. Nakita ng barangay Tanod sa CCTV footage ang insidente, kaya agad nitong ipinalam sa mga responding pulis na nasa paligid pa umano ang mga sospek. Sa isinagawang hot pursuit operation, agad na naaresto ang 2 sospek at nabawi mula sa kanila ang ninakaw na manok at mga tilapia. Nakumpiska rin sa kanilang pag-iingat ang isang matalim na armas. Dinala naman ang mga sospek sa Isabel Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon at paghahain ng kaso. Oras sa pung kapuluan ng Pilipinas, alas 6:50 na ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, kusang loob na sumuko sa San Roque Municipal Police Station ang isang 44 anyos na lalaki na sangkot sa insidente ng pananaga sa Barangay Zone 6, San Roque, Northern Samara. Ayon sa ulat, nagtungo sa himpilan ng pulisya ang sospek ilang oras matapos ang insidente na naganap noong Biyernes, Mayo 8, 2026. Bago ang pagsuko ng sospek, isang concerned citizen ang nagtungo sa pulisya upang i-report ang nangyaring pananaga sa nasabing barangay. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng San Roque Municipal Police Station at nadatnan ang biktimang nakahandusay sa lupa. Isinugod pa ito sa San Roque Rural Health Unit para sa paunang lunas. Samantala, tiniyak ng pulisya na naipaliwanag sa sospek ang kanyang mga karapatan alinsunod sa saligang batas. Sa pahayag ni Police Captain Wilmer Basarte, Acting Chief of Police ng San Roque Municipal Police Station, sabi nitong inihahanda na ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa sospek. Dagdag pa ni Police Captain Basarte, mahalaga ang kooperasyon ng mga mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Samantala, pinalakas pa ng Provincial Government of Northern Samar ang kanilang programa para sa kalusugan ng mga hayop at laban kontra African Swine Fever o ESF matapos makatanggap ng karagdagang kagamitan mula sa Bureau of Animal Industry o BAI sa pamamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 sa Tacloban City. Ipinagkaloob sa Provincial Veterinary Office o PVO ang 4 set ng spay at neuter surgical kits, isang vaccine carrier na may thermostat at 2 kahon ng ESF detection kits. Ayon sa provincial government, malaking tulong ang mga bagong surgical kits upang mas mapalawak pa ang community-based castration at sterilization activities sa iba't ibang bahagi ng Northern Samar bilang bahagi ng kampanya laban sa pagdami ng mga asong gala at pag-iwas sa rabies. Makatutulong naman ang ESF detection kits sa mas mabilis na pagtukoy at pagtugon sa mga posibleng kaso ng African Swine Fever na patuloy na banta sa industriya ng pagbababoy sa bansa. Samantala, inaasahan ding masisiguro ng vaccine carrier ang maayos na pag-iimbak at pagdadala ng mga bakuna lalo na sa mga malalayong komunidad sa lalawigan. Nagpasalamat naman si Governor Harrison Chuan sa Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture Region 8 sa patuloy na suporta para sa pagpapalakas ng veterinary services at proteksyon sa livestock industry ng Northern Samara.
Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:53 na po ng umaga. Oras hatid po yan sa inyo ng Best Coffee Green, ang kaping awara palpitation na dirimaas lom sa iyo, Sorok Sorok. Samantala, arestado ang isang magsasaka na kabilang sa number 4 most wanted person sa lalawigan ng Northern Samar dahil sa kasong statutory rape. Naaresto ang suspect sa barangay Inaginayan sa bayan ng Pambuhan noong Mayo 9 sa isinagawang operasyon ng mga kapulisana. Ayon sa ulat, kinakailangan pang bumiyahin ng mga operatiba sakay ng dimotor na bangka mula sa bayan ng Katubig upang maisagawa ang pag-aresto sa akusado. Batay sa record, halos ilang taon nang umiiral ang warrant of arrest laban sa suspeka. Matapos nitong ilabas noong Hulyo 4, 2026 ni Judge Ricardo E. Amos ng Regional Trial Court Branch 22 sa Lauang, Northern Samar. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Katubig Municipal Police Station ang suspeka para sa kakulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ngayon! Para 6:55 na, mga kabandera. Sa national formal nang inihalal bilang bagong pangulo ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na butuhan sa plenary session ng mataas na kapulungan noong Lunes, Mayo 11. Sa kabuuang 24 na senador ang dumalo sa sesyon. Nakakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senador Vicente Tito Suto III na nakakuha ng 9 na boto kabilang sa bumuto ng pabor kay Cayetano maliban sa 9 niyang kasamahan sa majority o minority block ay ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano at ang mga kapatid na Senador Camille at Mark Villar. Ang 9 na senador naman ay bumoto kay Senador Soto, sina Senador Bam Aquino, Wing Gatchalian, Reza Hontiveros, Panelo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rafi Tolfo, Erwin Tolfo at Tito Soto. Dalawang senador naman ang nagpasyang mag-abstain, kabilang sina Senador GV Ejercito at Senador Juan Miguel Subir. Si Cayetano na ang ika-4 na leader ng Senado sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Matatanda ang unang nagsilbi bilang Senate President si Senator Juan Miguel Subiri sa simula ng administrasyon na sinundan ni Senator Francis Cheese Escudero noong 2024 at Senator Tito Suto noong 2025. Naganap ang balasahan sa gitna ng mainit na usapin hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang tatawid ang reklamo sa Senado para sa isang ganap na impeachment trial sakaling makakuha ito ng kinakailangang 1/3 na boto mula sa mababang kapulungan. Sa pagpapatuloy ng ating balitang nasyonal, nanawagan ang ilang medical personnel at empleyado mula sa mga pampublikong ospital sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera para sa masusing investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa appointments, infrastructure project at procurement activities sa ilang ospital sa Northern Luzon. Batay sa impormasyon ibinahagi ng ilang stores na nagkakakilala o nagpakilalang doctors, nurses at administrative personnel, may umiiral umano-umanong network of influence sa loob ng Department of Health o DOH na nakakapekto sa pagbili ng ilang opisyal at sa implementasyon ng ilang proyekto sa mga regional hospital. Ayon sa mga complainant, kabilang sa mga isyong nais nilang masuri ay ang mga proseso ng pagtatalaga ng mga officer in charge at medical chief sa ilang hospital, pati na rin ang procurement at infrastructure activities na isinasagawa sa mga pasilidad. Binanggit din ng ilang source ang umano'y malaking impluwensya ng ilang opisyal sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program at Promotion and Selection Board ng DOH. Bagaman

0: CDRR permit number 0023 series of 2026.
1: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.